0: You are listening to TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: 99 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV 99.9, your good vibes.

0: savings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: It is now 8:20 in the morning. Time Check is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
2: GV 99.9.
3: Yay, good vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama ninyo ang inyong lingkod, DJ Rowan, at syempre kasama natin ang GV Balita Express team, DJ Joyboy at Kiko Barraco. Maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mahalagang impormasyon, keeping you GV informed, GV aware at GV updated. Muli, ito ang
2: GV Balita Express.
4: Oras natin ngayon, 8:21 ng umaga. Ito'y hatid sa atin ng RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RightMed Medicine. Kailangan RightMed. At dumako na tayo sa ating balitaan ngayong umaga. Para sa ulo ng mga balita. LPA malapit sa Palawan na nagdadala ng ulan. Batangas posibleng makaranas ng pag-ambon at pagkidlat. 16 na boto sa impeachment ni VP Sara, kino-question 3 ex-chief justice pabor sa pagbabago ng bilang. Romualdez not guilty sa 7.4 billion plunder case, litis magpapatuloy. At top 2 most wanted sa Oriental Mindoro, arestado sa Bungabong. Isa patay, 73 na pilitang lumikas sa sunog na tumupok sa 17 bahay sa Lucena City, Quezon. Lalaki na iligtas matapos umakyat sa bubong ng bahay sa Kumintang Ilaya, Batangas City. At para sa detalye ng mga balita, umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon.
2: GV 99.9 Weather Update. Weather Update.
4: LPA malapit sa Palawan, nagdadala ng ulan. Batangas posibleng makaranas ng pag-ambon at pagkidlat. Ang detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
2: GV Balita Express.
5: DJ Rowan, magandang umaga. Nagdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan ang low pressure area o LPA na namataan sa silangan ng Puerto Princesa City, Palawan. Ayon sa PAGASA, kanina ng alas 3 ng madaling araw, nasa layong 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa ang LPA at nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaapekto sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa lalawigan ng Batangas, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng isolated rain showers o thunderstorms. Naglalaro naman sa 24 hanggang 32 degrees Celsius ang temperaturang inaasahan habang light to moderate mula sa silangan ang hangin at bahagyang hanggang sa katamtaman ang kondisyon ng karagatan. Nagbabala rin mga ka-vibes ang PAGASA na maaaring magkaroon ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng malalakas na thunderstorms. Pinapayuhan po ang publiko na manatiling nakatutok sa mga susunod na weather update, lalo na kung may banta ng malakas na pag-ulan at pagkidlat. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
4: Depensa ni Duterte kinwestiyon ng ICC experts sa kanyang fitness to stand trial. Ang detalye ng balita. Kinwestiyon ng depensa si Dalang Pangulong Rodrigo Duterte ang assessment ng mga eksperto ng International Criminal Court o ICC na kaya niyang makabuluhang lumahok sa paglilitis. Sa redacted filing na isinubite noong September 14, sinabi ng lead counsel na si Peter Haynes na nakitaan naman si Duterte ng malaking problema sa memorya at cognitive functioning. Ngunit hindi ito aniya sapat ang naging pagsusuri para matukoy kung ano ang sanhi nito. Ayon sa depensa, may mga pagkakataong hindi matandaan ni Duterte ang pangalan ng mga ka-lead counsel, ilang miyembro ng pamilya at mga kamakailang bumisita sa kanya. Iniulat din na sa pagsusuri ay tila naniniwala siyang taong 2007 o 2008 pa at hindi niya matukoy ng tama ang ilang pangunahing impormasyon tungkol sa kanyang sarili at kasalukuyang sitwasyon. Iginiit ng mga abogado na maaaring makaapekto ang ganitong mga memory lapse sa kakayahan ni Duterte na magbigay ng tamang instruksyon sa kanyang mga abogado at makibahagi ng makabuluhan sa depensa. Samantala, sa hiwalay na filing, sinabi ng ICC prosecution na sapat ang isinagawang assessment at hiniling sa trial chamber na ideklarang fit for trial si Duterte. Ang ICC Trial Chamber 3 ang magpapasya sa usapin ng kanyang fitness to stand trial. Nakatakdang magsimula ang paglilitis sa November 30, 2026 kung idedeklarang maaari siyang humarap sa trial. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, 16 na boto sa impeachment ni VP Sara kinwestiyon, 3 ex-chief justice pabor sa pagbabago ng bilang. Sa detalye ng balita, Kiko Barraco, pasok.
2: GV Balita Express.
6: DJ Rowan, kinestyon ng 3 Chief Justice na, o 3 dating Chief Justice ng Korte Suprema ang kasalukuyang 16-vote requirement para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Sa pagdinig nitong Miyerkules, sinabi ni na Hilario David Jr., Artemio Panganiban at Reynato Puno na maaaring magbago ang bilang ng kinakailangang boto depende sa kung sino-sino ang legal na maaaring sama sa bilang ng mga senator judge na bumoboto. Para kay Davide, dapat ibatay ang 2/3 sa mga senador na kwalipikadong bumoto, hindi otomatiko sa buong 24 o na miyembro ng Senado. Sinabi naman ni Panganiban na bagamat 16 ang 2/3 ng 24 sa matematika, maaaring magbago ang denominator depende sa aktual na sitwasyon. Ayon naman kay Puno, fraction na 2/3 ang ginamit ng konstitusyon at hindi tahasang itinakda ang numerong 16, kaya maaari umano itong magbago batay sa mga legal na sitwasyon ng mga senator judge. Kabaligtaran naman ang posisyon ni retired Associate Justice Adolfo Ascuna na nagsabing dapat manatiling fixed sa 16 ang threshold dahil ang tinutukoy ng konstitusyon ay all the members of the Senate. Sa ngayon, 16 na boto pa rin ang umiiral na requirement batay sa ruling ni Senate President at Presiding Officer Francis Keith Escudero. Nakatakdang iharap sa Setyembre 23 ang argumento ng prosecution at depensa bago muling pagbotohan ng impeachment court ang usapin. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, Your Good Vibes.
4: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong umaga, Romualdez not guilty sa 7.4 billion plunder case. Litis magpapatuloy. Sa detalye ng balita, DJ Jolboy.
2: GV Balita Express.
5: Nagpasok ng not guilty plea ang dating House Speaker at later Representative na si Martin Romualdez sa 7.4 billion pesos plunder case kaugnay ng umano'y kickback sa mga flood control at iba pang infrastructure projects ng gobyerno. Sa arraignment itong Miyerkules, Setyembre 16, humarap si Romualdez sa Sandigang Bayan 3rd Division sa pamamagitan ng video conference mula sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Bago ang arraignment, sinabi ni Associate Justice Carl Miranda na may iba pang persons deprived of liberty o PDL na mas malala ang kondisyon sa kalusugan kaysa kay Romualdez na isinailalim sa medical examination matapos ma-confine sa Cardinal Santos Medical Center at Philippine General Hospital. Nauna nang iniutos ng Sandigang Bayan ang paglilipat sa kanya sa Quezon City Jail matapos ideklarang stable ng mga doktor ng PGH ang kanyang kondisyon at hindi na kailangan ng special na medical monitoring. Ayon naman sa ombudsman, inaaksyonan o inaakusahan ni Romualdez at tatlo pang respondents ng umano'y pagtanggap ng mahigit 7.4 billion pesos kickback sa hindi bababa sa 15 pagkakataon mula noong 2022 hanggang 2025. Itinuturing pa rin siyang akusado at hindi pa napatunayang nagkasala. Dahil not guilty ang kanyang plea, magpapatuloy ang proseso ng paglilitis sa Sandigang Bayan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
4: Dumako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Death toll sa MV John Aster Fire umabot sa 77. 8 pa rin ang missing. Ang iba pang detalye ng balita. Umakyat na sa 77 ang bilang ng mga nasawi sa sunog sa pampasaherong barko na MV John Aster sa Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, nadagdagan ang death toll matapos mamatay sa ospital ang isang tripulanteng kabilang sa mga unang nasagip sa insidente. Ito ay noong September 9, 2026. Idiniklarang patay ang crew member sa Culion Sanitarium and General Hospital noong September 15 dahil sa matinding paso sa katawan. Sa pinakahuling tala, 43 ang survivors at 8 ang nawawala. Naibaba sa 8 ang bilang ng missing matapos makumpirma ang 4 na taong nasa passenger manifest ang hindi pala nakasakay sa barko. Dahil dito, 128 katao ang kabuuan na italang sakay batay sa pinakahuling beripikasyon. Patuloy naman ang investigasyon ng PCG sa sanhi ng sunog at sa posibleng pananagutan kaugnay ng insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes. Top 2 most wanted sa Oriental Mindoro, arestado sa Bungabong. Sa detalye ng balita, Kiko Barraco.
2: GV Balita Express.
6: DJ Rowan, arestado nga ang dalawang most wanted person ng Oriental Mindoro at isa pang wanted individual sa maghihiwalay na operasyon ng pulisya sa Bungabong noong Miyerkules, September 16. Kapwa kabilang sa provincial top 4 at top 5 most wanted person ang dalawang naaresto sa Barangay San Jose. Pareho silang may warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Branch 41 sa Pinamalaya na dahil sa paglabag sa Presidential Decree 1613 o Anti-Arson Law at walang inirekomendang piyansa. Samantala, isa pang wanted person ang naaresto sa Barangay Aklaya. May warrant ito mula sa RTC Branch 6 sa Tanawan, Batangas dahil sa paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Itinakda naman ng korte ang piyansa sa 36,000 pesos. Isinagawa ang mga operasyon sa Bungabong Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence and Targeting Office. Nasa kustodiya na ng Bungabong MPS ang tatlong suspect para sa dokumentasyon at pag-turnover sa mga korte at na naglabas ng kanilang mga warrant. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9. Your good vibes.
4: Pamitinan Protected Landscape sa Rizal, muling magbubukas sa Setyembre 19. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
5: DJ Rowan, muling bubuksan nga sa publiko sa Setyembre 19 ang Pamitinan Protected Landscape o PPL sa Montalban, Rizal. Ito'y matapos makumpleto ang cleanup, campsite maintenance at safety assessment sa lugar. Ayon sa DENR Calabar Zone, isinagawa ang mga kinakailangang hakbang ng Protected Area Management Office kasama ang mga stakeholder at local tour guides para matiyak ang kaligtasan ng mga bibisita. Paalala ng DENR, manatili lamang sa designated trails at authorized areas at sundin ang instructions ng PAMO personnel at accredited tour guides. Pansamantalang isinara ang pamitina noong Agosto 22 matapos makitaan ang mga bitak sa summit at isa ilalim sa repair at safety assessment. Ang mahigit 600 hektaryang protected landscape ay kilalang destinasyon ng mga hiker at rock climber at sakop ang Montalban, George, Wawa Dam, Upper Marikina River, Mount Pamitinan, Mount Binakayan at Pamitinan Cave. Kabilang din ito sa mga protected area na pinangingisiwaan ng DENR Calabarzon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
4: Dalawang mangingisda na sa gitna ng PCG matapos halos lumubog ang bangka sa timon ng Quezon. Sa detalye ng balita. Dalawang mangingisda ang nasagip ng Philippine Coast Guard matapos halos lumubog ang kanilang bangka malapit sa pantalan ng Atimonan nitong Martes, Setyembre 15. Namataan ng mga tauhan ng PCG ang bahagyang nakalubog na motorless fishing boat habang nagsasagwa sila ng pre-departure inspection sa isang pampasaherong barko. Ito ay sa Atimonan Feeder Port sa Barangay Zone 1. Agad na nagpadala ng rescue team ang Coast Guard para iligtas ang dalawang mangingisda at tulungan ding maihatak sa Pampang ang kanilang bangkang nasa panganib. Ayon sa mga mangingisda, biglang lumakas sa mga alon habang sila ay nangingisda dahilan para mapasok ng tubig at halos lumubog ang kanilang bangka. Samantala, wala namang nasaktan sa insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes. Ama patay matapos pagbabarilin sa loob ng bahay sa Chaong, Quezon. Sa detalye ng balita, Kiko Barraco.
2: GV Balita Express.
6: DJ Rowan, patay nga ang isang padre de pamilya matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa sitio Panopio, Barangay Talisay, Chaong, Quezon pasado alas 11 ng gabi noong Setyembre 13. Ayon sa pulisya, nasa loob ng bahay ang biktima kasama ang kanyang anak nang dumating ang suspect at tinawag siyang lumabas. Pagkalabas ng biktima, dalawang beses kumuna siyang pinaputukan ng suspect. Nakatakbo pa siya pabalik ng loob ng bahay pero sinundan siya ng suspect at muling pinaputukan hanggang sa tuluyang masawi. Tumakas ang suspect matapos ang insidente. Patuloy naman ang follow-up investigation at profiling ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin at malaman ang motibo sa pamamarela. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9. Your good vibes.
4: Regional most wanted sa human trafficking, arestado sa Calamba, Laguna. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
2: Balita Express.
5: Arestadong isang babaeng kabilang sa regional most wanted persons dahil sa kasong human trafficking sa barangay Sampiruhan, Calamba City, Laguna nitong Martes, Setyembre 15. Kinilala ng Police Regional Office 4A ang suspect sa alias na Minerva na naaresto sa visa ng warrant mula sa Family Court Branch 8 ng Calamba City. Nahaharap siya sa apat na bilang ng Qualified Trafficking in Persons sa ilalim ng Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act na inamyendahan ng RA 10364. Walang inirerekomendang piyansa para sa kasong kinakaharap niya. Nasa kustudiya na ng mga otoridad si Minerva at isinasailalim na sa kukulang proseso para sa pagharap sa korte. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
4: 26 na taon na nagtago provincial most wanted sa Batangas, arestado sa Rosario, Batangas. Sa detalye ng balita.
2: GV Balita Express.
4: Matapos ang 26 na taong pagtatago, arestado ang isang 58 taong gulang na helper na kabilang sa Provincial Most Wanted Person sa Batangas sa Barangay Bagong Pook, Rosario, Batangas itong Setyembre 15. Kinilala ang suspect sa alias na Oni na inarestos ng Rosario Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong August 8, 2000 ng Regional Trial Court Branch 87 sa Rosario. Nahaharap siya sa kasong frustrated murder na may inirerekwendang piyansa na 200,000 pesos. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, ipinaalam kay Oni ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at nasa kustudiya na siya ng Rosario MPS habang inihahanda ang mga dokumento para sa korte. Samantala, patuloy naman ang operasyon ng pulisya laban sa mga wanted persons sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, isa patay, 73 na pilitang lumikas sa sunog na tumupok sa 17 bahay sa Lucena City, Quezon. Sa detalye ng balita, Kiko Barraco.
2: GV Balita Express.
6: DJ Rowan, isang 72

0: Ito si Kiko Baraco sa GV99.9 na Your Goodbye.
1: Samantala, lalaki na iligtas matapos umakyat sa bubong ng bahay sa Humintang Ilaya, Batangas City. Sa detalye ng balita.
2: GV Balita Express.
3: Matagumpay na nailigtas ng Batangas City Fire Station Special Rescue Force ang isang lalaking nasa distress matapos mapunta sa bubong ng isang bahay sa Barangay Kumintang Ilaya, Batangas City, Miyerkules ng gabi, Setyembre 16. Batay sa salaysay ng ilang nakasaksi, una umanong inireport sa barangay ang lalaki matapos umanong sundaan ang isang babae. Agad na nagtungo ang mga barangay tanod sa lugar, ngunit tumakbo umano ang lalaki at nauwi ang habulan hanggang makarating sa bubong ng bahay. Ayon pa sa mga nakasaksi, ayon umano sa mga rumisponding pulis na nanggaling din sa kabilang barangay ng Barangay Gulod ang lalaki noong tanghali at ginawa rin ang katulad ng insidente, kaya kilala na umano ito ng mga otoridad. Nakipagtulungan ang Batangas City PNP sa pakikipag-usap at rescue operation habang tumulong din ang mga opisyal at barangay pulis ng Kumintang Ilaya. Sa pangungunan ng Special Rescue Force ng Batangas City Fire Station, matagumpay na napababa at nailigtas ang naturang individual. Sa kasalukuyan naman ay wala pang inilalabas na opisyal na ulat ng Batangas City PNP at patuloy ang investigasyon sa nangyaring insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9. Your Good Vibes.
1: At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga. Ito'y hatid sa atin ng Lipam Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook account, Lipam Medics Medical Center, or you may check out their website, lipammedics.com. Ugaliing nakatutok sa GV99.9 para kayo'y maging GV informed, GV aware, at GV updated. Maaaring balikan ng ating mga balita sa ating official Facebook page, GV99.9 FM. At inyong nakasama ngayong umaga, ako si DJ Rowan. Kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy at Kiko Baraco. Dito lamang sa GV99.9, Your Good Vibes.

0: Vibes, 2 minuto makalipas po ang alas 9 ng umaga, 9:02 in the morning, ang oras po sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po, syempre dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GB99.9, Your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, no? Ito na po at sumasa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Nakakasama niyo na po at makakasama niyo hanggang alauna po ng hapon ang pinakasweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Uy mga ka-vibes, magandang morning po sa inyong lahat ha. May mga banda po, banda din, banda doon. May mga lugar ho na makulimlim, opo, at may mga lugar din naman na mainit po mga ka-vibes, no? Kaya ngayong araw ho ng Webes, oo, kung kayo po ay aalis ng inyong mga tahanan, kayo ay papasok pa lamang ng trabaho o sa school, mahalaga po na kayo po ay magdala po ng payong today. At yes, mga ka-vibes, araw ngayon ano ng Webes, September 17, 2026. Grabe naman na yun. Webes na, finally. Para mga ka-vibes, again, hanggang alauna po tayo ng hapon magkakasama-sama. 4 na oras po yan. Tayong magchichikahan, magkukwentuhan, pati na rin po mga ka-vibes, ano, ang inyong mga magagandang tugtugin, lalong-lalo na ngayong araw ng Webes. Diba, alam niyo naman, kapag Webes, tumu-throwback Thursday po tayo. So, sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga pabati ngayong araw, may nais kayong batiin ng happy birthday. O kahit ano pang celebration yan, ay pwedeng-pwede nyo pong ipadala. Mag-text lamang po kayo sa ating text line number 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At ang atin naman ho, Facebook page, GB99.9 FM. Mga ka-vibes, pwedeng-pwede kayo doon na mag-iwan ng inyong mga mensahe at pagbati. Basta huwag niyo hong kalimutan ano na i-like, i-follow at i-share. At syempre naman ho, ang ating online streaming, ang ating online live streaming, hindi yan mawawala, no? Maghapon, magdamag. Pwede niyo po kami dyan ang mapakinggan. Opo, magtungo lamang sa ating Facebook page. Hanapin niyo po doon yung link. Opo, mag-scroll-scroll kayo, makikita niyo doon ang ating link para po sa ating online streaming. O di kaya naman, opo, i-search niyo po sa inyong mga browser, gv999.live. At saka mga ka-vibes ha, pwede dyan na no, mag-comment. Opo, hanapin niyo lang yung comment section dyan. O di kaya naman ay tumawag para naman na masagot ni DJ Honey, magkwentuhan tayo off or on air. O di ba? In fairness ha, di ba? Kabog yan, bongga yan. Pero mga ka-vibes, ngayong araw marami po tayo mga pagkukwentuhan, pagtatalakayan, pag-uusapan. Kaya huwag niyo po akong iwan sa 4 na oras po natin na programa, no? Hanggang alauna po tayo ng hapon magkakasama-sama. Ngayon nga po, no, 99 days na lamang ay Pasko na. 'Di ba? Sasabayan po namin kayo, no, kasama dito sa GV. Sasabayan po namin kayo na magbilang, mag-countdown mga ka-vibes, no, sa araw ng Kapaskuhan. Merry merry merry merry merry merry. Merry Christmas mga ka-vibes. No, 99 days na lamang po ay Pasko na. Though matagal-tagal pa naman iyan, no, ilang buwan pa lang, opo, pero syempre, marami sa atin yung mga naghahanda na po, no, para pagdating ng Disyembre, hindi isang bagsakan yung pagbili nila ng regalo. Oo, dapat ganyan talaga, no, matagal pa lang pinaghahandaan nyo na. Kaya sana po maisama nyo po sa listahan si DJ Honey. Ganon! Uy, marami ng paraan ngayon ha, kahit po tayo ay magkakalayo-layo, Okay, bibigay ko lang sa inyo number ko. Makakatanggap na ako ng aguinaldo. Uy, mga ka-vibes, hindi, joke lang. Joke lang, charing lang. Pero again, mga ka-vibes, isang magandang morning and happy Thursday po sa inyong lahat. Yung mga nakikinig dyan, sa kanika na lang mga radyo, sa sasakyan, sa bahay, sa palengke, o kung saan man kayo sulok ng mundot na Pilipinas, binabati ko muna kayo ng isang magandang umaga. Again, ang inyo pong napapakinggan ay ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes, si DJ Honey po ang inyong nakakasama at napapakinggan. At mga ka-vibes ha, hanggang alauna po tayo ng hapon magkakasama-sama. Kaya samahan nyo na po ako. Mm-mm. Uy, ang dami nakikinig sa atin. Hello po, magandang morning po. No, mag-iingat kayo sa buong maghapon nyo sa araw ng Webes. Ngayong araw ng Webes, no, yung mga medyo tinatamad na ho pagpasok ng trabaho, si pagsibagan na ho natin ngayon, lalong-lalo na ho ay tomorrow ay Friday na, diba? Yan naman ang gusto nyo eh, lagi Friday eh. Oo, yan ang naman ang pinaka-iniintay nyo pong araw sa buong linggo. Pero mga ka-vibes, okay lang yan. Opo, ngayong Webes, samahan nyo po si DJ Honey. Tayo po ay magkukwentuhan din ay. Oo, kwentuhan ng matagal. Pero mga ka-vibes, may nagpapa-shoutout na sa atin. Oo, kaya kayo din, magpa-shoutout na kayo. Oh, wait lang. Sabi dito ni 8568. Good morning, DJ Honey. Pa-shoutout po kina Ma'am Janet, Ma'am Mavic, Ma'am Mian, or Ma'am Min? Well, Ma'am Min talaga. Ma'am Badeth, Ma'am Anna, Sir Kenneth, Saken, Sir Sedi. Listening here from SASN, Lipa Mataas na Lupa. Pa-request po ng libo-libong buwan. Thank you. Hello po, 8568. Pati na rin po sa mga pangalan po na inyong nabanggit, isang magandang morning po, mga ma'am at sir. Yes, mga ma'am at sir. Grabe naman yung request mo. Dami namang buwan, no? Libo-libong buwan naman pala yun. Kaya pa natin matapos yung libo-libong buwan? Yes, sige, mamaya, ano natin yan, i-play natin yan. Pero again, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Masamahan niyo po ako ha, hanggang alauna ng hapon. Okay, mga ka-vibes, mamaya po, sir, ha, ipi-play natin yung iyong libo-libong buwan. Pero for now, magbalik-tugtugan muna tayo, 9:10 in the morning. Ang oras sa buong Pilipinas, muli ho akong babalik maya-maya lamang dito po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
1: GV99.9, Your Good Vibes.

0: so don't call me up.
1: GV99.9.
2: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, Mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
7: More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
8: Barangay Marawi,
6: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
10: Uy, tol!
11: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
10: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
11: Pero, puro pangit lang yung pwede.
12: Ayaw ko na.
13: Hala, joke pala yun.
14: Hello? Sa GV99 po ba ito?
15: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
16: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
17: Bongga!
18: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
17: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
16: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
18: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
16: Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito lang sa GV99.9. Your goodbye.
18: Papahuli ka pa ba? 9 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV99.9, your goodbye.

There you have it, mga ka-vibe. Something from The Who Wants. Ano ba talaga tayo? Ay, naku. Ano nga ba, ni? Ano nga nga, ni? Ano nga, ni? Magandang morning pa rin, mga ka-vibes. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kuwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po, inyo pa rin hong napapakinggan at nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po, si DJ Honey. Uy, kahapon po ha, nag-walking po ako sa may amin. Nalaman ko yung lola ko pala ay nakikinig pala. Oo, yung sa side ng aking father. Baka nakikinig siya ngayon. Oo, si nanay. Hello nanay, happy listening. Mag-enjoy ka dyan sa iyong pagtitinda at magpalakas ka. Pati na rin yung iyong nakakasama dyan. Di, nakalimutan ko na yung pangalan. Ate Mary Ann ba? Si Mary Ann ba yun? Pasensya na, nakalimutan ko na. Pero mga ka-vibes, happy listening po sa lahat ng mga nakikinig sa kanika nilang radyo. Ikaw man ay nasa sasakyan, nasa Batrasco, ikaw man ay si Kuya kong doktor. Oo. Ngayon ay ano, naniningil na ng bayad. Oy, magbayad kayo ha. O, di kaya naman. Opo, ikaw ay patungo kung saan man ikaw papunta. Ikaw ay mag-iingat ngayong araw. Ano? At syempre yung ating mga nanay at tatay.

0: tatay, si ate at kuya na nakikinig dyan sa bahay. Hello, ano na ha? Oo, ano bang gagawin nyo ngayong araw? Oo, mag-ingat kayo ha. Happy, happy Thursday po sa inyong lahat. Pero mga ka-vibes, itong ano ba talaga tayo na kanta? Parang, alam mo yun, parang napapaisip ka, no? Lalong-lalo na yung mga nasa situationship. Hoy, alam nyo, sa panahon natin ngayon, sa panahon na lang naman natin nauso yung situationship, no? Yung walang label. Pero yung inyong pakikitungo sa isa't isa ay parang ano na, mag-jowa na, mag-partner na. Diba? Mahirap yung ano eh, walang paglilinaw. Kung ano nga ba talaga ang meron kayo, 'di ba? Lumalabas naman kayo. Nagde-date naman kayo. 'Di ba? Nag-update kayo sa isa't isa. Nagte-text kayo. O tinatanong mo kumain ka na ba? 'Di ba? May tawagan pa nga kayo. Ano anong tawagan niyo? Baby? Ha? Ano, baby ka dyan? 'Di ba? Yung mga ganyang bagay, mga ka-vibes, no? Lalong-lalo na kapag ikaw po ay na-fall na. Kapag ikaw ay na-in love na dyan sa tao na iyan. Ako, dapat po linawin ho natin kung ano nga ba talaga ang meron sa inyong dalawa. May mga ka-vibes, may kakilala ko, no? Ilang buwan na sila nag-uusap. Actually, lumalabas na po sila, no? Nagde-date sila sa labas, kumakain sila sa labas. Yung samaan ng loob, halimbawa may kinikim-kim na galit ito, may problema, dun siya nag-o-open. Pero nung nagtanong na yung babae, kung ano nga ba talaga ang balak nitong si lalaki? Oo, ang masabi niya daw, opo. Ay, go with the flow. Ah, yan tayo! Yan ang mahirap eh, no? Ang hirap ng ganyan. Oo, gumag-go with the flow. Aminin nyo, no? Nagkakakiligan na kayo sa isa't isa. Pero nung tinanong mo, kung ano nga ba talaga tayo, kung saan ba patungo itong paghaharuta natin, go with the flow ang sagot ni lalaki. Mga ka-vibes, para sa akin, ang hirap nun. Ang sakit nun kasi, 'di ba, nag-uusap na kayo, nag-update na kayo, nag-iinvest na kayo ng oras sa isa't isa, pero wala palang malinaw na direksyon yung pakikitungo at pakikisama nyo sa isa't isa. 'Di ba? Kaya ang hirap. Dapat sa umpisa pa lang malinaw na. Oo. Uy, dapat ha, mga ka-vibes, sa susunod po na kayo po ay may makikilalang tao, o di kaya naman nandyan po kayo sa sitwasyon na malabo, alam nyo habang maaga po, dapat ano, nililinaw nyo na eh. Kapag malabo, mahirap yan luminaw. Oo. Hindi mo alam kung saan patungo yan. Hindi mo alam kung anong patutunguhan. Pag malabo, di ba? Pag malabo nga sa swimming pool, madalas mauuntog ka doon sa pader. Di ba? Dapat unahan natin yung sakit na mararamdaman natin. So, kung nasa sitwasyon ka na ganyan ngayon, payo sa'yo ni DJ Honey. Agapan mo na yung sakit. Oo, umiwas ka na dun sa sakit. Maaga pa lang. Oo, tanungin mo na, ano ba talaga tayo? Ikaw naman na tinatanong, ba'y lilinawin mo? Oo, wag yung paligoy-ligoy, hindi mo madiretso na hanggang dito lang tayo, hindi ko kayang mag-commit sa'yo. Para naman, di ba, habang maaga po mga ka-vibes, naiiwasan na natin yung sakit. Oo, pero alam niyo, sa totoo lang, mas masakit po yung ano, yung pag-iibigan na hindi po natuloy. Ay, pinalakpakan. Sa totoo lang ha, mas masakit yun, yung mga pag-iibigang hindi natuloy, no? Yung muntik-munti ka na po kayo talagang magkatuluyan. Muntik-munti ka na kayo magkameron ng magandang future, diba? Kaso nga, dahil yung isa sa inyo, hindi malinaw kung anong patutunguhan, o di hindi natuloy. Uy mga ka-vibes, may ganun ba kayong experience? Sana po, no, kung may ganyan kayong experience, sana po ay hindi na maulit yon. At yung mga walang experience po dyan, sana hindi nyo po maranasan yung sakit po na katulad ng ganito. Eh, sa saglit lang. Oo, sa ating mga ka-vibes. Baka naman ikaw ay may experience din dyan. Parinig naman ang experience mo dyan. Oo, baka ikaw ay may kwento na katulad nito. Oo, ipadala lamang po sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po, ang ating Facebook page, mga ka-vibes, ano, GV99.9FM. At mga ka-vibes, no, ang dami natin sa online streaming. Hello po, isang magandang morning po. Yung mga nakikinig po dyan sa Batrasco, no, na nais pa rin matutukan ng ating programa, kahit saan man kayo sulok pumunta, ng mundo, ng ibang planeta, makakapakinig pa rin po kayo ng ating programa. I-search nyo lamang po sa inyong mga browser, GV999.live. O di kaya naman mga ka-vibes, ano, magtungo sa ating Facebook page. Nandoon po yung link para sa ating online streaming. O ito muna, si Sir Amiel. Sabi niya, hello DJ. Hello DJ, ganda. Yan ang gusto ko na babasa mga ka-vibes, no? Kapag kayo magme-message, lagi niyo sasabihan ng ganda. Oo. Lalo talaga nga, bibigyan ko pa ng energy ang pagbabasa ng inyong mga mensahe. O, hello DJ, ganda. Una sa lahat, binabati ko lahat ng DJ ng GV FM. Binabati ko lahat ng nakikinig. Dines sa bayan ng San Jose, Batangas. Binabati ko Matala family, De Guzman family, at binabati ko lahat ng nakikinig dine sa Elias City. Binabati ko din sina Romel De Guzman, Alia Sanchez, at binabati ko cute ko apo. Hello baby Rain Amiel ng Lapu-Lapu. Second, o tama ba? Please play Power of Love from Romeo De Guzman. Hello po sa Romeo De Guzman. Sa magandang morning and happy Thursday. Thank you so much sa iyong mensahe. Sige, ipi-play natin yan later. Kaya huwag niyong patayin yung inyong mga radyo, mga ka-vibes. Ay siya, ituloy-tuloy natin ang ating pagsasenti ngayong araw ng Webes. Ano, 9:54 in the morning, ang oras sa buong Pilipinas. At syempre mga ka-vibes, muli ako magbabalik ha. Huwag niyo pong ilipat ang inyong mga radyo. Syempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letraman V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
1: 99 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Uy, pare, magandang umaga.
2: Ah, pare, magandang umaga.
1: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
1: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
3: Ayaw ko na.
4: Ala, joke pala yun.
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangilisin.
1: Mula alas 9 hanggang ala 1 ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
7: 99 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV 99.9, your goodbye.

There you have it, mga ka-vibes. Something from SB19, Mapa. Welcome pa rin po sa ating program, Honeybeats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Uy, 10:38 na po ng umaga, mga ka-vibes. Ano? Welcome pa rin po. Siyempre, nakakasama nyo pa rin si DJ Honey. Hanggang alauna po. Ay, hindi pala alauna. Sorry, nakalimutan ko. Ma-early out pala tayo today. Oo. Pero mga ka-vibes, magbasa muna tayo, no? Ang ating mga nagbigay komento dito po sa ating online streaming. Good morning, DJ Honey, watching and listening, Dine. Dine, sa Paranaque City. Sana may camera na ang video streaming nyo. Nanonood ako din sa Smart TV namin sa coffee shop. Good morning po. Hello po, Sir Johnny. Isang magandang morning. Oo, ayusin lang namin yung camera, ha? Para naman, syempre, sa TV ka nanonood, presentable lahat ng DJ. Pero maraming salamat po, no? At binabati natin po yung mga customers mo po dyan sa iyong coffee shop. Hello po, magandang morning. Balik po kayo sa coffee shop ni Sir Johnny. Dito naman si DJ Joey Boy Pogi. Wow, talaga naman. DJ Honey, pa-shoutout po sa mga matitikas na delivery boy ng Noah's Best Water Station. Sina G-Well at Ponte. Nakikinig habang nagde-deliver ng tubig. Salamat po. Uy, mga kuya natin dyan na nagde-deliver. Hello po. Ingat po kayo dyan. At galing-galing eh sa trabaho. Oo, tigas-tigas eh. Si ano naman? Si Sir Jomar Gutierrez. Hello po, Sir Jomar. Siya ay listening ngayon. Oo, napapawaw siya. At si Sir Romeo de Guzman, DJ Ganda. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oo, baka palitan na natin yung DJ Honey. DJ Ganda na lang talaga. Hindi, DJ Honey Ganda. Oo, lahat ng mga magpapadala ng kanilang mga mensahe, ha? DJ Honey Ganda po. Oo. DJ Ganda, please i-play mo na yung song ko. Salamat. Opo, Sir Romeo. Ay, oo nga. Sir Romeo, i-play natin yan. Opo, ano, abang-abang ka lang before mag-11. Pinag-intay. Hindi, binabati muna natin, ha, lahat ng mga nakikinig. Saan man kayong sulok ho ng Calabarzon, ng Mimaropa, ng Maynila, ng mundo, mga ka-vibes. Isang magandang morning po. And happy Thursday po sa inyong lahat. Mga ka-vibes, napili ko itong mapa by SB19 kasi alam nyo po, no? Alam nyo, tuwang-tuwa ako doon sa mga anak. Sa mga anak na marunong lumingon sa pinanggalingan. Oo, ako'y tuwang-tuwa po sa mga ganyang tao po, mga ka-vibes. Na alam nila yung kahit sila po ay gumraduate na, magkatrabaho na, no? Hindi mawawala ang pangarap na makapagbigay pabalik sa kanilang magulang. Diba? Sabi nila, mga ka-vibes, no? Forever na responsibilidad ng mga magulang ang mga anak, diba? Sinasabi pa nga ng iba, eh, hindi naman responsibilidad ng mga anak ang magulang. Diba, hindi obligado na magbigay daw. O, hindi to galing sa akin, ha? Hindi daw obligado na magbigay ang mga anak sa magulang. Pero mga ka-vibes, para sa akin, ha, alam nyo, nahurt ako kapag ang isang magulang, pagkatapos palakihin ng isang anak, iiwanan, pababayaan.

Girlfriend, ikaw na boyfriend. 'Di ba? Alam niyo, sobra ko talagang na-appreciate lahat ng mga anak na may magandang pangarap po sila, no. Yung talagang sila'y nagsusumikap na maging successful sa buhay para maibigay yung ginhawa, ng buhay para sa kanilang mga magulang. 'Di ba? Alam niyo ha, sa mundo natin ngayon, baka may mga matitigas na ang ulo ng mga kabataan. Nako, shout out sa inyong lahat. Oo, shout out ko kayo. Alam niyo tayo mga anak, hindi naman tayo perfect eh. Hindi, minsan nakakasagot tayo. Minsan tumataas yung boses natin. Minsan naiinis tayo, nayayamot tayo sa ating mga magulang. Pero alam niyo mga ka-vibes, no, imagine, 'di ba, na pagtapos tayo ng pag-aaral o baka ikaw hanggang ngayon nag-aaral ka pa, ikinakayod ka, no, ng iyong magulang. Tapos bigla mo naman silang kakalimutan pagdating ng araw. 'Di ba? Lagi niyo pong isasaisip na kung ikaw ay may magulang ngayon, kung ikaw ay may nanay o tatay ngayon sa edad mong 'yan, ano man ang edad mo, napaka-blessed mo, napaka-swerte mo. Kasi nga po, no, marami pong mga kabataan ngayon, wala pong kinilala na mga magulang, no, bata pa lamang sila, o di kaya naman po ay kinuha na po ng maaga ang kanilang mga magulang. Sana po lahat ng mga nakikinig ngayon na mga anak, opo, kung kayo po ay may magandang hangarin sa inyong mga magulang, no, ikayo po ay may magandang pangarap para sa inyong mga magulang, magtagumpay po sana kayong lahat. Diba? Yan ang kailangan natin, kabutihan para sa atin pong mga magulang. At saka ha, nasa Bible yan, kailangan nating igalang ang ating mga magulang. Diba? Walang sinabi doon na ano, walang ibang nagsabi sa atin na igalang mo yung kapatid mo. Diba? Tanging magulang mga ka-vibes, no? Kasi syempre naman, isang beses lang tayo mabubuhay dito sa mundo, no? Yung mga magulang natin, lagi yung nandyan sa atin. Itakwil man natin ang ating mga magulang, pero yung mga magulang natin, no? Hindi tayo niyan itatakwil, diba? Kahit anumang kasalanan, gaano man kabigat ang ating mga kasalanan, mamahalin at mamahalin po tayo ng ating mga magulang. Sana ha, sana lahat po ng mga magulang ay ganyan talaga, no. Sana din po yung mga magulang, alam ko po na medyo nagpapaka-strong po tayo, nagpapaka-matikas po tayo, nagpapakalakas tayo sa harapan ng ating mga anak. Pero sana ha, bigyan nyo rin ho ng pagkakataon, napakinggan naman po yung side ng ating mga anak. Oo, mahalaga din po yan, give and take kumbaga. Alam nyo, isa talaga to sa pinaka nagugustuhan ko na kanta ngayon. Opo, ang Mapa by SB19. Oo, sana kayo din. Oo, lahat ng mga gusto natin, lahat ng mga magagandang ginhawa. Oo, magagandang ginhawa talaga. Lahat ng mga magagandang pangarap natin para sa ating mga magulang. Diba, dapat ipa-check up natin yan regularly. Diba, ipatingin sa doktor. Ano bang kalagayan ni mama at ni papa, ni mommy or ni daddy? Ni mom and dad. Ni mama at ni papa. Diba? At saka syempre yung ating mga magulang, gusto natin silang ilibot sa buong mundo, diba? Gusto natin mag-travel kasama ang ating mga magulang. O di kaya naman kung wala kayong bahay, gusto natin mabilhan ng magandang bahay ang ating mga magulang, diba? Alam niyo yung mga magulang natin noon, tanda-tanda nyo nung nag-aaral kayo, halos ipangutang po kayo ng pang-tuition. Tapos ngayon, sasagot-sagutin mo, palibasa, ikaw'y kumikita na ng pera, ha? Huwag kang ganon. Oo, huwag kang ganon. Napakasakit po sa mga magulang na tayo po ay bigla na lang mananagot, bigla na lang pong tataas ang boses. At saka mga ka-vibes, ha? Yung mga successful naman po na mga anak dyan. Sana huwag niyo pong kalimutan ang inyong magulang. Minsan yung mga magulang natin, no, hindi na po nadadaan sa pera-pera. Diba, akala natin sa pamamagitan ng pera, sasaya po ang ating mga magulang. Pero nagkakamali kayo mga ka-vibes. Oo. Gusto nila po yung quality time. Gusto nila makasama kayo, mayakap kayo, mahalikan kayo. Yan ang gusto ng ating mga magulang. Oh,
na-touch naman ako.

0: sana lahat ng mga nakikinig ngayon ng mga anak, oo, mayakap nyo ngayon ang inyong mga magulang. Masabihan nyo ng I love you, mommy. I love you, daddy. I love you, mama. I love you, papa. Inay, itay. Ano man ang tawag mo sa iyong magulang, sana ma-message mo, no? Makamusta mo siya ngayon. O, ito ha. O, inuutusan ko na kayo, oo. Message nyo na sila. Yakapin nyo na sila. Yakapin nyo. Mahalin nyo. Hanggat sila po ay nabubuhay dito. Si Kuya Jomar Gutierrez, salamat po sa pagplay ng MAPA, DJ Honey Ganda. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ngayon ang pangalan natin, DJ Honey Ganda na. Oo, apelyido na natin ng ganda. Oo, favorite ko yan for my parents. Lagi ko yan na request kay DJ Rico. O, diba? Lahat tayo may mga awitin. Awitin sa mga partner nyo, sa mga ex-crush nyo. Dapat inaalayan din natin ng kanta ang ating mga magulang. Okay, ngayong araw ng Webes, kamustahin niyo ha? Kamustahin niyo inyong mga magulang? Oo, sabihan niyo sila ng I love you. Oo, nakakatuwa po ang makarinig ng I love you mula sa kanilang mga anak. Sana magtagumpay kayo, lalong-lalo na ngayon, September, ilang buwan na lamang itong natitira sa taon ng 2026. Ano man ang pinaplano nyo sa inyong mga buhay, para sa inyong mga magulang, para sa inyong sarili, para sa inyong family, nawa po na magtagumpay po kayo. Uy, sa ating mga ka-vibe, 10 minuto na lamang bago po sumapit ang alas 11 ng umaga, 10:50 po ng umagang oras sa buong Pilipinas. Uy, muli po ako magbabalik maya-maya lamang. Sir Romeo de Guzman, ipiplay ko na maya-maya lang ha. Abangan mo, oo, ang iyong nire-request na The Power of Love. Muli mga ka-vibes, ito po si DJ Honey, dito lamang po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9, your good vibes.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo, ayaw ka na!
4: Wala! Joke pa na yun!
5: Busy? Pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
9: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
8: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
8: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
10: The best request!
8: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.
9: Request ka na!
11: GV99.9.

There you have it, mga ka-vibes. Something from Hot Dog. Bongga ka, Day. Ay, naku, bonggang-bongga ka talaga dyan. 11:41 na po ng umaga, ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre, inyo pa rin, oo, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Oo, yung mga ka-vibes pala natin na nakakasama natin ngayon, no, binigyan ho nila ako ng apelyido. Opo, yung Honey po, may apelyido na po yan. Honey, ganda na po. So kapag magre-request kayo, magta-text kayo, dapat may ganda na yan. Kapag walang ganda yan, hindi ko yan babasahin. Paala kayo sa buhay niyo. Charot lang mga ka-vibes. Charot lang. Oo, baka sabihin niyo si DJ Honey naman, grabe naman magbuhat ng bangko. Kayo talaga, hirap niyo kausap, hirap niyo pasayahin. Kayo talaga. Pero mga ka-vibes, maganda-magandang tanghali na po sa inyong lahat. Lahat po dyan ang mga nagluluto. Lahat ang mga naggagaya.

Tulog. Kaya talaga, wag ganun na. Pero mga ka-vibes, ngayon hong tanghali, itong mga natitirang oras natin, no? Ibibigay ko to sa inyo, yung lahat ng mga gustong magpabate. Batiin na natin ngayong umaga. Oo, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. Uulitin ko po, 0926-079-8708. At syempre naman ho ang ating Facebook page, GV99.9FM. Oo, at dyan sa ating Facebook page din, sa ating Facebook page din po makikita, opo, yung link para sa ating online streaming. Ang dami natin! Oo, natutuwa naman ako. Thank you so much, ha, yung mga nakikinig sa ating online streaming. Kahit saan man kayong sulok ng Pilipinas, oo, ng mundo, ikaw man ay umalis ng planetang Earth. Basta ikaw ay may cellphone, may internet. Naku, masya-shout out kita dyan, sabi ko sa'yo. Diba? Bonggang-bongga talaga ang ating online streaming. Search nyo lamang po sa inyong mga browser, gv999.live. Oo, at saka may comment section dyan. Mag-scroll-scroll kayo dyan. Pwede kayo mag-ano din, mag-message din po kayo dyan. Bakit ba yung din ko nahihiwala yung IN? O, napapadiin. Oo, nakakaloka. Pero mga ka-vibes, wait lang, bigyang daan muna natin ang mga pagbati ng ating mga ka-vibes. Dito si ano, si Billy. Good morning, DJ. Love you. Ay, love you to po. Pa-request ng Till They Take My Heart Away. O, sige naman, ipi-play natin yan later. Oo, Billy, ipi-play natin yan. Basta tumutok ka lang, wag mong ililipat yung radyo. Kasi baka mamaya pag pinlay ko, wala ka naman. Sayang lang din. Oo. Si Kuya Ruel naman, hi po sa DJ Honey na sweet at pretty. Wow! Talaga naman kayo, bolang-bola kayo. O sige na nga, bibigyan ko kayo ng pamaskot. Charing! Ay, si Kuya Ruel, hi po DJ Honey na sweet at pretty para maiba. Merienda po tayo. Duty kasi now, DJ Pretty, kain. Uy, wag, uy, baka ako yung ano ha, masanay. Sige, pag ako tinigilan nyo, magagalit ako sa inyo. Pero mga ka-vibes, wait lang, bigyan daan muna rin natin ang isang pagbati. Si Daddy Tyody Raz na mula po sa Taysan, San Jose, Batangas. Happy, happy birthday po! Oy, happy birthday po Daddy Tyody Raz. Oh, sana lahat po ng inyong prayers, lahat ng iyong wishes, lahat ng mga minimithi mo sa iyong buhay ay matupad. Oo, tsaka sana ha, pagka meron ka ng maayos na pangangatawan, good health para sa'yo at sa pamilya mo at sa lahat ng mga minamahal mo sa iyong paligid. Happy birthday po! Happy birthday! At syempre lahat din ng mga nagsiselebrate ang kanika na lang mga birthday. Happy, happy birthday happy sa inyo! Birthday! Bakit naging si Santa yun? Mag-Merry Christmas siya. Speaking of Merry Christmas, ha, mga ka-vibes, 99 days na lamang po ay Pasko na. So mga ka-vibes, i-ready nyo na ang regalo nyo kay DJ Honey. O diba ang hyper natin? Ewan ko na sa inyo pa. Maya pag naubos yung aking energy, bahala kayo sa akin, ha? Pero wait lang, may nag-text pa ulit. Si 2827, good AM po, sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo, pag ako nasanay talaga, bahala kayo dyan, di ko kayo babati eh. Hindi, si ano, si 2827. Good AM po, DJ Honey, ganda. Wow! Happy birthday to Pinsan Joan Africa, now ng Luntian Fiesta. At happy birthday din sa inaanak ko sa Binyag na si Jasper Duwat ng Plaridel Lipa. Thank you. Hello 2827. Thank you. Uy, natouch naman ako sa ating mga ka-vibes na nagpapadala ng kanilang mga pagbati at mensahe na may kasama talagang DJ Honey Ganda. Oo. Uy, baka mamaya pag nakita niyo ako sa personal, sabihin niyo, yan na yon. Pasensya na ha. Ito lang ako eh. Oo. Kayo talaga. Grabe talaga kayo ka sa akin ha. Pero mga ka-vibes, again, binabati ko kayo ng isang magandang umaga and happy, happy Thursday po sa inyong lahat.
Pero syempre naman, oo, alam nyo, yung isa din sa reason bakit

0: Tattoo natin na pinlay itong Bongga Kaday. Kasi baka hindi pa kayo aware, mga ka-vibes. Ano?
1: Para may announcement, Yorns.
0: Hindi, kasi sa ating pong segment na Buzz Talk, isisingit na ho natin yung mga naging usap-usapan po online. Ang pagcast po kay Atasha Mulak bilang Ani Batong Bakal sa Bongga Kaday, the Ani Batong Bakal musical. Mailan po kasing netizens na kumwestiyon kung bakit siya ang napiling gumanap sa iconic role na dati nang binigyang buhay ni national artist Nora Honor. May ilan din hong nagtanong kung may kinalaman ba ang pagiging anak niya ni Aga Mulak at Charlene Gonzalez sa pagkakakuha niya sa role. Mas naging mainit naman ang usapan. Opo, nang may isang auditionee na nagsabing hindi siya or hindi niya nakita si Atasha nung open auditions. Dahil po dito may mga nag-isip na baka hindi naman dumaan sa parehong proseso ang aktres. Pero ayon po kay Atasha mismo, nag-audition siya at naghanda para po sa role. Kumanta siya ng dalawang auditionee pieces at gumawa rin ng dance routine. Naglabas din ang pahayag si Melvin Lee ng PETA na nagsasabing nagpakita si Atasha ng singing, dancing at stage presence sa audition. May isa pang layer sa criticism ha. May mga taong ikinukumpara agad si Atasha sa performance po ni Nora Honor. Pero mahalagang tandaan po na ang 2026 musical ay bagong stage production inspired by the songs of Hot Dog. At hindi direktang remake ha ng 1979 film. Kaya ibang interpretation at ibang performance ang dapat po asahan. Uy mga ka-vibes ha, meron ba dyan sa inyo nakaabot pa dito sa Bongga Kaday? Opo, siguro mga ano na yan, mga 1979, mga ano yan, mga pa-senior, pasitama ba ako? O di kaya naman ay mga nanay at tatay po natin. Oo. Uy, shout out ha, shout out. Pero alam nyo, hirap talaga maging artista. Danas ko. Danas ko talaga. Hindi kasi ano, yung mga tao, since ino-open mo sa public yung buhay mo, di ba, nag-upload ka na. Halimbawa, yung mga content creators din, bukod sa mga artista, since ino-open mo yung buhay mo sa public, di ba, parang hinayaan mo din, parang hinayaan mo yung sarili mo na bigyan ka ng bigyan ng opinion ng ibang tao, binibigyan ka ng komento. Pero paalala po ni DJ Honey, no, sa atin, sa ating mga listeners na mga nakikinig po ngayon, nako, alam ko na ang daling mag-comment, di ba? Ang daling mag-iwan po ng mga opinion, ng mga kritisismo natin. Kritisismo sa isang tao, sa isang ginagawa ng tao. Alam ko, isang click mo lang, isang enter mo lang, mababasa na yan ang buong mundo. Oo. Pero maging responsable po sana tayo mga ka-vibes. Ano, sa pag-iiwan po natin at pagbibigay komento po sa ating mga hinahangaan o sa mga kilalang tao. Di ba tao din naman po yan? Oo, may nararamdaman din po yan. Kung medyo masakit ang iyong iiwan ng mensahe, masasaktan niyang tao na yan for sure. Okay. Ay, siya, ayoko namang makasakit. Oo, kaya wala kayong ano ha. Pag ako binash nyo, ibabash ko rin kayo pabalik. Sarot lang. Pero mga ka-vibes, baka kasi mabash ako ng mga hindi pa natin nababati sa mga nakikinig ngayong oras na ito. Nako, baka kayo po ay may ipapa-shoutout pa, ipapahabol pa po sa ating programa. Oo, yung mga natitirang oras natin, ilalaan ko na para sa inyo. Diba? Sino ba naman ako? Diba? Utusan nyo lang ako dito sa ating programa. Gusto nyo lagi pinapa-shoutout kayo. So, kaya naman ang gusto natin. Opo, na-appreciate ko talaga lahat ng mga nagbibigay po ng mensahe. Nagpapadala ng mga pabati po ninyo. Maraming maraming maraming salamat po. Diba? So, yung mga gusto pong humabol, bago po matapos ang ating programa, ang ating pong hotline number, mag-text na po kayo sa 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9 FM, mga ka-vibes, no? Nandiyan na din yung ating link para sa ating online streaming. Pinabati natin ang mga nakikinig sa ating online streaming. Isang magandang morning po. At happy, happy, happy Thursday po sa inyong lahat. Ay siya, 7 minutes na lamang bago sumapit ang alas 12 po ng hapon. Magbaliktugtugan muna tayo, mga ka-vibes. Kanina may na-request po si Billy. Sige, pa-play natin yung ni-request niya na akanta. Nakanta, oo. Till They Take My Heart Away. O, sana nakikinig ka pa ngayon. Ipi-play na natin yon. Pero mga ka-vibes, muli po ako magbabalik. Huwag niyo pong ilipat ang inyong mga radyo. Siyempre, dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
2: GV99.9, Your Good Vibes.

0: GV 99.9.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: That Song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ay, pisan-pisan.
2: Ah, pisa, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung klasiko. Yeah.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayoko na.
4: Hala? Joke pala yun.
5: BJ, pasang request naman po.
6: Hello po. Pwede pong mag-request?
5: BJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
8: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
9: The best request.
7: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
8: Request ka na!
4: 99 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: So, 12:32 na ho ng hapon. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At nakakasama niyo pa rin po ang pinakasweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. DJ Honey po ang inyong nakakasama hanggang alauna pa po ng hapon. Oo, may ilang minuto pa po tayo magkakasama-sama dito sa ating programa. Kaya po mga ka-vibes, sumabol ho kayo, no? Sa lahat ng mga gustong magpa-shoutout pa dyan, baka may gusto pa kayong batiin ng happy birthday o happy anniversary o kahit ano pang celebration yan. No, pwedeng-pwede kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At ang atin naman hong Facebook page, GV99.9 FM. Nandyan din po yung ating link para sa ating online streaming. Mga ka-vibes, alam nyo yung ating online streaming, no? Naku, maganda yan. Oo, dahil kahit saan ka mang sulok ng mundo, saan ka mang sulok pumunta din, sa Batangas, opo, pwede ka pa rin makapakinig ng ating programa. Tsaka malino dyan, ho? Loud and clear. Uy, mga ka-vibes, patingin naman ang ibon nyo. Anong ibon niya, DJ Honey? Hindi, ibon. Ibon talaga na inaalagaan kasi ngayong araw po ay National Pet Bird Day. Uy, sino dyan yung mga may ibon? Oo, yung mga may inaalaga ang ibon. O, sino dyan ang mahilig sa ibon? Alam niyo ba, mga ka-vibes, no? Nito ko lang nalaman, sorry na ha, kung pagtatawanan niyo ako dito. Yung lovebirds po, ano, di talaga pala sila mabubuhay ng mag-isa lang sila. Nakakalungkot. Ano, tama ba ako? Kaya talaga sila lovebirds kasi nabuhay sila para magsama silang dalawa. O, kasi naalala ko, nag-alaga kami. Binigyan kasi kami ng bird. So, dalawa yon, lovebirds sila. Tapos, yung isa, binawian na ng buhay, umakyat na sa langit. Alam niyo po, hindi nagtagal. Yung isa namin na bird, yung naiwan, binawian na rin ng buhay. Oo. Di ko alam, ganun ba talaga yung nature ng mga lovebirds, ha? Baka may mga lovebirds po dyan. Lovebirds talaga. Baka may mga listeners po tayo dyan na may inaalaga ang lovebirds. Opo, paki-confirm naman nga po kung gayon din ang inyong mga ibon. Pero tulad din ng mga lovebirds, no? Tayo po ay nabuhay din dito sa mundo para hindi po maging mag-isa. Diba? Binuhay tayo dito sa mundo para makisama at makibagay, magmahal at mahalin. Ay! Hindi niya kinakaya yun. Diba? Pero ngayon pong National Pet Birthday, isang araw po ito para kilalanin at pahalagahan ng mga alagang ibon na nagbibigay saya at companionship sa kanilang mga owners. May mga ka-vibes, so yung mga baka meron po kayong alagang ibon po dyan, ha? Ano lang, mag-text lang kayo. Inform nyo si DJ Honey paano nyo inaalagaan yung mga ibon nyo. At saka ano yung saya na naibibigay sa inyo kapag kayo po ay may alagang ibon. Pero kasi diba, hindi naman kasi sila basta-basta inaalagaan. Hindi lang basta-basta ito pinapakain. Kailangan nila ng malinis po na kulungan, tamang pagkain na tubig, sapat na space, mga bagay na mapaglalaruan, at regular ho na interaction. Diba? Importante rin na alam natin ang mga specific needs ng species na ibon na inaalagaan po natin. Actually, alam nyo mga ka-vibes, no, kukunti lang po yung kaalaman ko patungkol ho sa mga ibon. Baka may mga bird enthusiast po dyan. Oo, baka gusto niyong makipagkwentuhan kay DJ Honey. Pwede rin naman. Oo, na-curious talaga ako bigla dito sa mga ibon. Oo. Pero ang cute, eh, cute ng mga ibon kung iisipin, di ba? Unlike sa ibang mga hayop, ito pong ibon, malaya sila na nakakalipad. Oo, kumbaga, kung may mga kalayaan din talaga, kung kalayaan lang ang pinag-uusapan, number one na po dyan ang ibon. Oo. Diba ang cute kaya ng mga ibon? Diba may, minsan nga kaya tayo may drone, gusto natin ng bird's view, diba? Yung mga ibon, di na kailangan ng drone. Bahala na sila. Oo. Ang cute tuloy ng mga ibon. Tapos yung mga parrot din. Oo. Ay, pangit, pangit, pangit. Nanaalala ko na lang. May kilala akong ganyang ano eh. Nag-aalaga ng parrot. Oo. Sabi niya, ay, pangit, pangit, pangit. Good morning, good morning. Ang cute kaya ng mga ibon. Well, mga ka-vibes, happy Thursday po sa inyong lahat. No? Katulad ng ibon. Sana po malaya po tayo nga nakakapunta no sa mga gusto natin, 'di ba? Gusto natin pumunta ng ganitong lugar, sana walang bayad. 'Di ba? Yung mga tao ngayon na nagcha-travel kasi pumupunta ng iba't ibang bansa, Vietnam, Thailand, Canada, lahat ng gusto na lang bansa na puntahan, kailangan talaga natin ng pera para po dyan, 'di ba? Unlike ng mga ibon, gagamitin lang ang kanilang mga pakpak, 'di ba? Ang kanilang energy. Makakapunta na sila sa mga destinasyon na gusto nila. Pero mga ka-vibes, ganun din naman ho tayo, no? Kailangan lang talaga natin paghirapan. Kung gusto natin or pangarap natin mag-travel, gusto natin lumipad. Lumipad gamit ang eroplano. Oo. Siyempre, kailangan natin magsumikap. Kailangan ho natin mag-ipon. Kailangan natin kumayod sa araw-araw. Pero kasi alam nyo, dito sa Pilipinas, kahit kumayod ho tayo ng kumayod, ng kumayod, ng kumayod, kahit ano, kahit niyog at cheese, kinayod mo na. Diba? Ang hirap pa rin talagang kumita dito ng pera sa Pinas. Sa Pinas. Oo. Sana po, no? Magbago ang ihip ng hangin sa isang iglap lang. Alam mo, yung isang trabaho mo na yan, sumapat na para makaipon ka at malibot mo ang buong mundo. Hindi lang mag-isa o kasama ang iyong family. Sana lahat tayo may kalayaan, kalayaan ang lumipad, ang lumipad. Talaga naman kayo. Pero wait lang. Oy, ito pala yung ano ah, yung wait lang, sabi dito ni Kuya Ruel, DJ Honey, pretty. Patukain ng ibon, parang chicken yarn ganun. Ah, pinapatuka nga naman. Parang ano, parang chicken. Oh, wag fried chicken. Wag nyo nga iprito ang manok. Ay, ang wag nyo iprito ang manok. Wag nyo iprito ang ibon. Oo, alagaan nyo at mahalin ang ibon. Okay. Pero mga kabay, speaking of ibon, na mga malayang lumilipad at pinupuntahan ng nais nilang puntahan, iiwanan ko muna kayo ng awiting Alapaap by Eraserheads para sa mga nagnanais na mapuntahan na nila ang kanilang mga gustong puntahan. Para sa inyong awiting na ito, 12:40 ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Muli po ako magbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

have it, mga ka-vibes. Something from Brenda Russell, Piano in the Dark. 12:53 na po ng hapon. Nako, mga ka-vibes, ibig sabihin, kailangan na magpaalam ni DJ Humney. Maraming salamat po, no, sa pagsama po sa akin simula kaninang alas 9 ng umaga. Pero for now, hanggang dito po muna ang atin pong programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, mga ka-vibes, ha, alam nyo, lagi nyo hong tatandaan, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy lamang po ang good vibes. Muli ito po sa DJ Honey na nag-iiwan po sa inyo ng isang awitin by Chris Walker, mga ka-vibes. How do you heal a broken heart? So, magdadrama-drama muna tayo, no? Sana lasapin nyo ho itong awitin na ito. Again, enjoy the rest of the day. Happy Thursday! Bye-bye!

0: G99.9, your good vibes.
1: Aye.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes.
8: Masaya dito.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

0: for Southern Luzon. We are GV99.9. Your Good Vibes.
1: Before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV99.9, Your Good Vibe.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro tumatutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, pisan-pisan.
5: Ah, pisan, bakit?
4: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
5: Uro ma, pisan. Formahabol ko yung crush ko.
4: Pero, di ko nahihinto.
6: Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun?
8: DJ? Pasang request naman po.
9: Hello po. Pwede pong mag-request?
8: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
10: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
11: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
10: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
11: This is DJ Rico. Anyways, mga kavibes, for our next song, we have Treasure.
10: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
12: The best request.
10: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
11: Request ka na!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga ka-vibes, welcome. This is LGV99.9, your good vibes. And yes, mga ka-vibes, you're hearing things right. Kasama nyo ngayon si DJ Robbie. And you guys probably wondering, bakit nga ba nandito si DJ Robbie? Ay, tirik na tirik pa rin ang aral. Well, mga ka-vibes, it's a surprise for you, mga ka-vibes, dahil may makakasama po tayong mga napaka-espesyal na bisita. Yes. Yes, mga ka-vibes, right now, kasama po natin ang isa sa mga promising theater society or theater organization here in Batangas, mga ka-vibes. At mga kasama po natin sila dito sa atin ngayong palatuntunan. Pero bago yun, mga ka-vibes, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang Teatro Liceo Society. So, right now, mga ka-vibes, nandito sila ngayon sa ating palatuntunan. Nasa himpilan ng GV99.9. Kaya naman, Teatro Liceo Society, maaari nyo bang batiin ang ating mga ka-vibes ng isang napakagandang hapon?
2: Magandang hapon, mga ka-vibes! So, we are from AB Drama Club, Teatro Liceo Society.
1: Yes, grabe naman ang Teatro Liceo Society. Hindi lamang po sa ating mga entablado sila mapapakinggan. Kahit dito rin po sa radyo ay meron na rin silang platform. And ay, alam nyo ba mga ka-vibes na itong Teatro Liceo Society ay isang grupo na mga promising na magdudulaan or duladulaan na nangangarap na magkaroon ng mas malaking stage para sa kanila. Imagine, mga estudyante pa lamang po sila mga ka-vibes, pero napakalaki po ng kani-kanilang mga pangarap. Kaya naman mga ka-vibes, pwede nyo po bang ipakilala ang inyong mga sarili sa atin pong mga listeners?
3: Hello po, good afternoon mga ka-vibes. My name is Uno and for our play, I am the production crew.
1: Wow, si Ma'am Uno.
3: Hi mga ka-vibes, I'm Lexin Silet Barion.
2: So up and lastly, I'm JB Borja naman po, who will be directing this play from AC Drama.
1: Wow! Grabe no mga ka-vibes, estudyante pa lamang sila pero somewhat may ginagawa na po silang, yung passion nila is ginagawa na nila and patuloy po nilang ina-achieve ang kanilang mga goals sa life. Anyways, ladies and gentlemen, dahil nga po usapang arts tayo ngayon, usapang theater, gusto ko pong malaman kung pwede nyo po bumuna kaming kwentuhan ng ating mga ka-vibes ang Teatro Liceo Society at ano ang layunin ng organisasyon na ito.
2: At Teatro Liceo Society was established before as a program ng program ng community community. Ayun nga lang po, parang kami naniniwala kami sa teatro bilang wala sa ibig communication lang yung talento, yung kakayahang magsulat, yung kakayahang makapagtimpala. So, it's more like we're giving this AB Drama Club is not just an organization, but yet we call it as a platform for artists, performers, and at the same time, lalo ngayon, napapanahon, this September is Creative Industry Month, mas pinapalawig pa natin yung singing, and at the same time, ang teatro kasi, isa din siyang way for us to show our emotions, our sentiments, and at the same time, dito tayo nagiging totoo, tao.
1: So, nabanggit mo na isa tong sining, isa tong art. So, bakit nyo ba naisip na sumabak dito sa isang art na career? Kasi hindi naman usually ito lagi ang ano, ang magiging option, lalo na kapag student ka, di ba?
3: So, for me po, as a dentistry student, parang gusto ko lang din pong mag-go out of my comfort zone. Tsaka, parang fantasy ko din po to before. Mahilig po ako kasing manood po ng mga play po, like yung huling El Bimbo, the musical po. So, yun po, it's an opportunity po to be here nga po.
4: For me, it's theater and art has always been like a big part of who I am. So, feeling ko, it's not only like a group for me or like a club. It's para siyang way for me to express myself in a way that can create something meaningful and beautiful. that other people can relate to.
1: And that's basically the essence of art, no? Pero alam niyo mga ka-vibes, di ba? Teatro, Liceo Society, di ba? Right now, with the rise of globalization, technological advancement, napakadami ng uri ng art forms. Meron na tayong AI art, meron na tayong screen art, meron na tayong augmented virtual reality art. Napakadami ng art na mas kinatangkilik ng masa natin ngayon. So right now, na-consider ba natin yung theater art na parang medyo napapabayaan at medyo na-disregard na ng masa ngayon?
2: Ako po naniniwala ko, teatro, kasi nandiyan na po ang teatro even before. Nandiyan mm-hmm. na po Nabil, nandiyan ang radio drama. Actually, radio drama is also mm-hmm. a way of theater. Pero ako naniniwala ko na pinapabayaan maybe ng mga panahong mga past generation siguro na kakalimutan lang natin.
1: Mm-hmm.
2: Pero naniniwala ko na ang sining, as long as may mga artista, as long as may mga manunulat na nandiyadyaan, hindi mawawala ang teatro. Kasi ang teatro ay, as long as may nararamdaman ka, may nararamdaman naman tayo from time to time. Kung nasasaktan tayo, yeah. kung nagmamahal tayo. It's also a way for us to give back to to the sining that we're calling. And at the same time, kasi ako naniniwala ko na ang teatro, sabihin man nating it's a dying art, pero hindi siya mawawala kasi at the end of the day, may mga nagmamahal pa rin at kami tumatangkilik pa rin sa scene na ito.
1: Mm-hmm. Grabe, no? Mga ka-vibes, nabanggit mo nga, sir, na ang teatro, it's about, kagaya din yan ng ibang arts, no? Ito rin ay way para i-express ang ating mga sarili. May nakikita ba kayo or napapansin na parang challenges ngayon sa theater art?
4: So, feeling ko po, ang challenge lang ngayon, since nagiging underrated na nga po siya, parang mas mahirap po siyang i-promote, ganun. Parang mahirap po siyang iparating sa iba. Pero since may technology na nga po, parang maganda pong i-collaborate yung dating like style ng drama and yung advances po natin ngayon para mas malawak pa po yung marating niya po.
1: So, paano nyo ba yun na co-conquer? Yung anong yun? Yung problem na yun?
2: Siguro po, kasi katulad po ng ginagawa po namin ngayon, we're battling the conventional theater, kung tawagin. Mm-hmm. Na parang, di ba usually pag sinabi natin theater, ay malaking area yan, isang stadium, ganun. Pero kami, ang dami ditong mga theater organization na delving na with unconventional theater. Mm-hmm. For example, what we're doing, a cafe theater.
1: Mm-hmm.
2: So, parang, kumbaga, ang teatro kasi hindi naman kailangan magarbo ang lugar, hindi kailangan malawak ang espasyo. As long as merong upuan, may isang tanghalan, at the same time, may mga artista.
1: Mm-hmm.
2: Naniniwala ako na ang teatro ay magmamayagpag. And at the same time, dati nga nauuso ang tinatawag nating sarsuela. Sarsuela sa mga, for example, mga plaza. That's also a form of theater. Kasi, so, ibig sabihin, hindi naman basihan ang laki o let's say yung investment sa lugar kung tatawagin mo siyang teatro as long as meron kang magandang kwento na isasadula. And at the same time, mga artistang handang gawin ang kwento. Nandyan pa rin ang teatro.
1: Wow, grabe naman yan, mga ka-vibes. Despite of the challenges na kinaharap ngayon ng theater arts, meron tayong mga kabataan na naniniwala pa rin dito, mga ka-vibes. Especially then, I resonate with you guys bilang nasa arts kayo and me at the same time, nasa media naman tayo, di ba? Radio right now, hindi naman siya super mainstream, pero one way para mas makilala at mas mapakinggan pa kami ng mga audiences namin at mas may makater pa kaming mga tao is nagde-devolve into naman kami sa media. And that's something that na-realize ko at napapansin ko din sa mga theater society and organizations natin na hindi lamang talaga sila face-to-face kailangan mong nandun kasi meron na rin tayong mga tinatawag na online streaming, di ba? May mga ilang theater din na nagpapa-online na lang din yun. Talaga namang adaptable at nagiging flexible din talaga tayo para mag-survive tayo dito sa atin pong society. Talaga nakakatuwa itong mga kabataan natin ngayon, mga kabibs. At para po sa lahat ng animal listeners right now, nakabubukas lang po ng kanika nilang mga radyo ang atin pong kasama ay ang Teatro Liceo Society. At eto naman mga ka-vibes, no? Dako tayo ngayon sa inyong hinandang pagtatanghal na bawat pyesa ng pag-ibig. Pwede nyo ba kaming bigyan ng kahit konting idea lang sa konsepto ng theater play na ito?
2: Okay. So, as the director, I would like to acknowledge the writers. So, si IC Babaw, Ken Melano, and Jamila Castro. Sila po yung mga psychology students.
1: Wow.
2: Na nagsulat po ng sa bawat pyesa ng pag-ibig. So, sa word pa lang, sa title, sa bawat pyesa. So, ang dami pong pyesa nito. na ginawa po namin isa... kinompress into one story o isang kwento. Ang kwento po niya ay isang dalawang babae na magpo-fall in love with each other.
1: Wow!
2: So, it's GL, yes. So, pero dito kasi nakikita yung totoong nangyayari na hindi lang siya basta pag-ibig.
1: Mm-mm.
2: Dito makikita yung komplikasyon ng lipunan. For example, hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataong mga pag-aral dahil siguro sa finances. Makikita siya dun sa buong enkwentro nung kwento. And at the same time dito, nung sinulat nga siya, tatlong tanong lang yung binigay namin. Parang, kung papipiliin ka sa tatlong ito, sa pamilya mo, sa pag-ibig, o baka sa pangarap mo.
1: Wow, grabe naman yun. Pakiulit nga po, sa pamilya mo.
2: Sa pamilya mo, sa pag-ibig, o sa pangarap mo.
1: O sa pangarap mo. So, sa ating mga ka-vibes dyan, na pinaplanong umibig, yun muna ang itanong nyo sa inyo mga sarili. Kung sa pamilya ba yan? Sa pag-ibig, o sa pangarap mo. Yes. Grabe naman po.
2: Kasi diba, ko titingnan natin, yun ang pinakamahirap na, parang hirap nung sagutin. Kasi may pangarap ka as a tao, tapos meron ka, yes. May gusto mo din naman ng pag-ibig kasi ayaw mo maging just be your own. And at the same time, mas, di ba minsan sabi nga nila, uunahin natin ang ating mga pamilya. Pero kung papapinig ka nga doon sa tatlong yun, alin doon? Yun yung naging struggle ng character ni Kristen, ayan, yan, at ni Ayesa, kung ano ba talaga ang tama, piliin ang pag-ibig, piliin ang pangarap, o piliin ang pamilya. Ganon.
1: Grabe naman, parang sobrang lalim pa lang, parang buod pa lang yung bang yun, nung kanilang magiging dula, parang sobrang interested na rin talaga si DJ Robbie na pumunta at panoorin ito pong nalalapit nilang theater play na pinamagatang sa bawat pyesa ng pag-ibig. Ito ba ay original na gawa o sariling sulat o hango ito sa isang playwright na nais niyong bigyan ng buhay sa stage?
2: Original po siya at based po siya sa isang totoong karanasan ng isa sa mga manulat. Di ko lalababanggitin kung sino doon sa tatlong yun. Pero yun po ay, kumbaga, tatlong act po kasi siya. So, merong act 1 na pang as a mag-aaral, tapos naging scholar, tapos eventually about sa pamilya. Then later on, kasi di ba sabi nila, ang sakripisyo, it tends to be very, it has this ache. Pero dito pinapakita ano ba yung iba't ibang uri ng sakripisyo na kaya mong ibigay sa buhay mo bilang isang tao. Hindi lang basta isang babae, pero at the same time, bilang isang tao sa lipunan ito. Parang ganun. So, parang based po siya sa totoong kwento, and at the same time, parang binigis din po siya sa totoong nangyayari sa paligid. Like, kasi diba pag sinabi natin girl love, usually ang mindset lang ng tao, the good things. Pero hindi nakikita madalas yung nangyayari talaga. Yung nangyayari talaga sa magkarelasyon.
3: The challenges.
2: Usually kasi nasusugarcoat siya. At yun yung gusto namin pong ipakita na, ito yung totoong nangyayari sa, not only with GL, but also with our kapwa LGBTQIA+ community. Na hindi siya madali, pero at the same time, as long as yung tapang at saka yung panghuhugutan din, doon sila lumalakas. Yung bubog, doon sila lumalakas. At the same time, may mga bubog din na nananatiling bubog sa lore.
1: Grabe naman nun yung mga ka-vibes na. Imagine this kind of people na mga estudyante pa lamang came up with that idea na gawin yung isang theater para maging wake-up call din sa society natin na hindi lamang porket love yan ay puro saya, puro pag-ibig na rin. Meron pa rin silang sari-sariling challenges, lalong-lalo na po ang ating mga ka-vibes na nasa LGBTQIA+ community. Kaya naman para sa lahat po ng ating mga listeners na LGBTQIA+ community, nandito po kami. Wow, sumusuporta po sa inyo. So gusto ko lamang din tanungin, ano nga ba ang naging inspirasyon nyo sa pagsulat ng inyong play na ito?
2: Okay, so I'll be speaking in behalf of the writer. Ayan. So, nung sinusulat po namin ito, actually, the original plan, we're gonna adopt a certain piece from, let's say, yung mga existing na po already. Pero kasi nakita ko po, nung tinanong ko po kasi yung writers, parang they want something very innovative. And at the same time, something na nanggaling talaga sa kanila and something that they're gonna be proud of.
5: Mm-hmm.
2: And nung tinanong, ano bang gusto nyong kwento? Kasi I don't want it something, kasi romance kasi tendency, it should be, it's gonna be generic. Kumbaga yung napapakinggan na natin, na nakikita na natin. So, anong bago?
5: Mm-hmm.
2: Tapos, nagkwento po yung isa, na, what if ito po direct? What if okay kaya po yung kwentong ganito? It's based on true story. Sabi ko, ang sabi ko nung nga pa nung una, okay lang ba sa'yo na ikwento natin? Kasi parang, syempre, maganda yung kwento for me, pero syempre, we need to be sensitive with the feelings of all yun. Sabi niya, okay lang po direct kasi naniniwala po siya na kailangan ding marinig yung ganong kwento ng maraming tao, hindi lang ng LGBTQIA+, but also, even, even yung mga kapwa natin, mga straight dyan. Basta, it's open for all, kumbaga. So, kumbaga, yung play na yun, hindi lang siya for GLs, hindi lang siya for LGBTQIA+. And feel ko, mas magkakaroon din ng connection dito yung ating mga kapwa kahit hindi LGBTQ. Kasi yung kwento kasi hindi naman talaga siya something centered with LGBT. Kasi may kwento din dito tungkol sa pamilya, tungkol sa pang-ibig, at tungkol sa pangarap. Eh, lahat naman tayo may pangarap.
5: Lahat naman tayo may pamilya.
2: And of course, when I say pamilya, hindi lang biological, ha? Pamilya, like for example, the circle of friends. Like for example, sa story, we have the two lovers, si Lexine at saka si Kristen. Pero meron silang isang kaibigan na si Lexine. So, it's really the love beyond blood. So, merong unconditional, di ba tinatawag natin siyang unconditional love. Yeah. So, ibig sabihin, pamilya na it crosses beyond and at the same time, pangarap. Pangarap na beyond studies, beyond our dreams, but of course, ano bang kapalit ng pagpili sa isang pangarap, anong kapalit ng pagpili sa pamilya, at anong kapalit ng pagpili para sa sariling pagpili.
5: Wow, grabe naman talaga no, mga kababes. Napaka daming palang feel pag tayo ay manonood nitong sa bawat pyesa ng pag-ibig. Parang napakadami nating maging realizations about life. Hindi lang tungkol sa love, bagkos patungkol talaga sa ating pong mga buhay in general. Hindi lang po ito tungkol sa mga LGBTQIA+ community. Even straight peoples are welcome po na mapanood itong sa bawat pyesa ng pag-ibig dahil nga sabi ni Derek na lahat tayo ay may pangarap. Kaya naman lahat tayo ay makaka-relate dito po sa kanilang gagawing play na sa bawat pyesa ng pag-ibig. Ikaw ba, Derek? Ano bang naging vision mo? Or anong vision mo dito sa theater play na to?
2: Nung una po, nung pinaplano pa lamang po namin siya, parang isa lang po naging malinaw sa akin. I want it to be authentic as possible. So, kung kakailanganin na medyo mag-base tayo sa mga real happenings kasi I don't want it to be quote-unquote scripted. Mangyaring parang very plastic na ang nangyayari, we just want to blend with it but we don't really immerse with it. So, what we did, the writers, before we, although nangyari siya, I want them to immerse themselves with that. Dumaan po muna kami with the writing workshop. So, sa writing workshop pong yun, ako po mismo nag-workshop. Okay, so with this acts, we have 3 acts. Ano yung gusto nyo mangyari? Gusto ko isulat nyo siya in 1 hour. Pinasulat ko po siya in 1 hour and then dun pa lang nakita ko po yung gusto nila mangyari. Although it's not perfect, but at the same time, it's authentic. Kasi yun po yung talagang nararamdaman nila ng mga panahong yun. And at the same time, it is something na nung tinanong ko, bakit yan yung gusto nyong kwento? And it's something about their una belief. And at the same time, yung nangyayari, and it's something kasi if makikita natin, it's kind of metaphorical of what's happening in our society right now. Na parang ang hirap magmahal, ang mahal magmahal, di ba?
5: Wow.
2: Kung titingnan natin.
4: Mahal magmahal sa ekonomiyang.
2: Di ba? Para sa ekonomiyang, di ba sabi nga nila, sa ekonomiyang ito, parang ang hirap magmahal, di ba? So, pero dito, pinapatunayan ni Lexi, ay ni Ayesa, at saka ni Kristen, na parang, totoo nga bang mahirap ba nga ba magmahal? O baka naman nasa maling pagkakataon at maling oras lamang sila?
5: Wow. So, handa na ba kayo magmahal? Tagtanong na ganun, no? Kasi usap mo pag-ibig, di ba? Kayo ba masasaya ba ang inyong puso?
4: Kayo ba? Masaya ba? Yes po. Madaming nagmamahal.
5: Pero walang romantic someone. Okay, huwag na natin disclose mga ka-vibes dahil medyo nahihiya na sila at baka makita. Anyways, ito naman ba, gusto ko lamang pong matanong ka-vibes or Teatro Liceo Society, na open ba ito for public?
4: Yes po, for everyone po talaga. For everyone who wants to come, for everyone who wants to watch, Kasi I personally feel like it doesn't matter if you are part of the LGBTQIA plus community to watch this. Kasi ang lawak ng saklaw ng story, mm-hmm. I feel like, yun nga, as we said before kanina, ang hirap magmahal sa ekonomiyang to. And I feel like madaming makaka-relate. So it is open to all.
5: Oh, lalo na ako, nung narinig ko yung sinabi nila na ang hirap magmahal sa ekonomiyang ito. As a Gen Z myself, di ba, parang ayoko na rin magmahal. Parang sobrang focus na tayo sa career natin. And I know na maraming Gen Z and even millennials ang magre-resonate doon sa sinabi kong yun. Di ba, parang sobrang mahal na po in this economy. Di ba, sobrang bumababa na po ang birth rate dito sa Philippines. Tumataas na po ang population. Ang tumataas na ang age ng population natin. Ibig sabihin, mas kakaunti na po ang mga kabataan na ipinapanganak every year. And hindi naman natin sila masisisi talaga sa ekonomiya at sa napakadami pong nangyayari dito sa ating Pilipinas. Ang hirap mong mahalin, Pilipinas. Pero eto, bigyan nyo kami ng detalye kung ano nga ba, saan, kung magkano, at kailan nga ba gaganapin itong theater play na to.
3: So, ito pong sa bawat pyesa ng pag-ibig po ay gaganapin po natin sa 8 Me Cafe po. So, bale, theater cafe po siya. Ang 8 Me Cafe po ay katabi lang po siya ng LPU Batangas po. Sa likod lang po siya. And now po ay nagbebenta na po kami ng tickets. Bale, 250 pesos po siya. May kasama na po tayong coffee doon while watching. Ayun po.
5: Ayun, so 250 pesos right beside lang ng LPU Batangas.
2: Ayun, tapos aside doon, as of the moment, we have the 50% sales na siya ng both. So, wow. Ibig sabihin, we have two shows po kasi noon, September 26. The first show will be from 3:20 p.m. to 4 p.m. And then we also have the 5 p.m. to 7 p.m. So, ako po personally, with the way we execute the mismong play, it's really best na to go to the time frame ng 5 p.m. to 7 p.m. because mas feel kasi natin yung theater feels usually pag madilim
5: na
2: gabi.
5: Oh.
2: At saka dito kasi
4: atmospheric
2: yes,
4: as well.
2: Especially yung set na songs na kakanta kasi it's a musical. So, doon sa mga kantahin po ng ating mga karakter o mga tauhan, mas mararamdaman natin kasi usually diba pag gabi, mas doon tayo nagkakaroon ng delulunin. Doon tayo nakakaroon.
5: Nagre-relapse.
2: Yeah, nagre-relapse. Diba? Emotion, diba? Doon natin siya, although we can still feel it all with the entire day, pero feel ko, mas iba talaga ang feel pag mga paggabi ng party. Pag nanonood
4: ka ng yan.
2: Yes, may bigat. Yes.
5: Yes. So, meron ba kayong other ways? Paano namin kayo makakontakt? Paano kami makakabili ng ticket?
2: Ayan. So, if you're interested of buying tickets, you can go to our Facebook page and Instagram. Mm. For Instagram, it's ABDC_TLS. And then, for our Facebook page, we have AB Drama Club Teatro Liceo Society. Ayan. So, if ever man na you want to purchase tickets, meron naman tayo doon QR naman doon sa bawat post natin. Ano. So, doon siya nakikita. And at the same time, if you have inquiries, you may message us to our social media pages with Facebook and IG.
5: So, yun mga kababs, you can message them sa kanila pong Facebook and Instagram account para makapag-avail po kayo ng kanilang mga tickets para makapanood din kayo ng sa bawat pyesa ng pag-ibig. Maraming salamat, Teatro Liceo Society, sa pagsama sa akin ngayon. Meron ba kayong mensahe sa ating mga kababs na nakikinig right now?
3: Hello mga kababs again. So ayun nga po, iniimbitahan po namin kayo na manood po sa September 26 sa 8 Me Cafe sa likod po ng LPU Batangas. Invited po dito kahit po parents, makaka-relate din po kayo dito sa ating LGBTQIA plus community, sa mga wulwo dyan, sa mga minamahal kong bading. Ayan po, iniimbitahan po namin kayong lahat. Salamat po.
5: Ayan mga kababs, supportahan po natin ang Teatro Liceo Society para sa kanilang play na sa bawat pyesa ng pag-ibig. Nagaganapin po yan sa September 26, 2026. For more info, you can follow them sa kanila pong official Facebook account and Instagram account. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang atin pong pakikipanayaman sa Teatro Liceo Society. Dahil meron silang hinandang pasabog para sa atin, mga ka-vibes, dahil nila nais daw po nila na magbigay sa atin at maghandog ng awitin para sa lahat ng ating mga listeners right now. Kaya naman, mga ka-vibes, let's give a round of applause para kina Rexine and Uno sa kanilang hinandang awitin na ihahandog para sa atin.

And there you have it, mga ka-vibes. That's Rexine and Uno. Talaga namang napakalamig po ng kanilang mga boses. Sobrang talentado talaga ng kabataan natin yun. And maraming salamat ha sa pagsama sa atin ngayon, Rexine, Uno, and Derek, ang atin pong mga representatives dito sa Teatro Liceo Society. And mga ka-vibes, no, supportahan po natin ang arts here in the Philippines. Kagaya na lamang po ng ating mga local artist. Kagaya na lamang ng pagsama niya sa amin dito sa bawat piyesa ng pag-ibig na gaganapin sa September 26, 2026. Kaya naman, for more info, you can contact them sa kanila pong official Facebook and Instagram account. Anyways, mga ka-vibes, yan na nga po ha. Mamaya po, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, makakasama niyo pa rin si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Kaya naman, see you there mga ka-vibes sa aking pong programa. Pero bago yon, magbabalik tugtugin na po muna tayo at nais ko na pong magpaalam para sa mga oras na ito lamang. Ito muna, si Ariana Grande sa Awiting Bloodline. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV 99.9. Your Get Five.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: 99 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV99.9. Your good vibes.

0: Edad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733. At bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinig na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Pare, payag ka, maging bombero ka?
3: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
2: Pero pamatay apoy mo, water gun!
4: Oo, ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
2: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
2: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: konsensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.
5: 99 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV 99.9, your good vibes.

0: Ay, pisan, pisan.
1: Ah, pisan, bakit?
0: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
1: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush.
0: Pero, di ko nahihinto.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
2: 99 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV 99.9, your goodbye.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: club.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
2: Yo, this is Nappy Bar Radio live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
3: Hello. I'm over here with T-Pain.
2: How's it going?
3: It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do.
2: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy

0: Vibes.
1: 99 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV 99.9, your good vibes.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, Mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
7: More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
8: Barangay Marawi.
6: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
10: Days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV99.9, your goodbye.

GB99.9, your good vibes.

ang paglilipat tungo po sa pamahala ng internal peace and security na pinangunahan po ng mga sibilyan. By ng riyon sa kapayapaan at seguridad at pinagtitibay ang paglilipat tungo po sa pamahala ng internal peace and security na pinangunahan po ng mga sibilyan. By ng riyon sa kapayapaan at seguridad at pinagtitibay ang paglilipat tungo po sa pamahala ng internal peace and security na pinangunahan po ng mga sibilyan. Ng riyon sa kapayapaan at seguridad at pinagtitibay ang paglilipat tungo po sa pamahala ng internal peace and security.

0: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: What it do, baby boy?

G99.9, your good vibes. G99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 99 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV99.9, your good vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga ka-vibes, welcome. Welcome po dito sa ating programa, ang inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan, Pilipinas. It's 6:14 in the evening. Good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. Happy Thursday evening po to all. And syempre, mga ka-vibes, ramdam nyo na ba? Ang season of Christmas, ang bilis naman. Advance Merry Christmas, mga ka-vibes. Ngayong araw nga po, September 17, 2026, ay ang 99th day before the Christmas Day. Oo, mga ka-vibes, marami pa tayong mga panahon bago makapag... pamasko sa ating mga ninong at ninang. At para naman sa mga ninong at ninang, marami pa tayong panahon para mag-ipon ng ipapamasko natin sa ating mga inaanak. Nakakatuwa na sa Pilipinas, September pa lamang ay simula na agad ang Christmas feels. Tapos hindi matatapos hanggat hindi pa hindi pa nagse-celebrate ang Chinese New Year. Sobrang tagal, no? Pero, well, that's how loving we are as a nation, di ba? That's how we are entied sa atin pong culture at sa atin pong mga paniniwala, mga ka-vibes, di ba? Dahil nga dyan, ladies and gentlemen, sinisimula na po natin dito sa GV99.9 ang Christmas Countdown. Anyways, mga ka-vibes, mamaya po, I will be playing some of your favorite 2010 songs for the next 15 minutes, mga ka-vibes. Kaya naman kung meron po kayong mga paboritong kanta, ang inyong mga song request na gusto nyo pong ipa-play kay DJ Robbie, ang amin pong hotline number is 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo pong ang official Facebook page. It's GV99.9 FM. At bukas mo ang ating programa para sa inyong mga song requests. Pero bago yun, narito muna ang Little Mix sa awiting Love Me Like You. Ngayon po, malamig ang panahon. Napakasarap pong maramdaman ang init ng pagmamahal. Mali. This is DJ Robbie. Only here at GV99.9.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: 99 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV99.9, your good vibes.

0: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
1: Alam mo ba MLMC, mami?
2: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
0: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
3: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
3: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
2: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sariwa ang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang paborito nila? Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP Pioneer sa Generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Basing-basing!
6: Oo! Oh.
5: Pahig ka, uulan ng bigas.
6: Abay, oo! Para din ako bibili.
5: Pero, nakasako.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun?
9: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
10: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
11: mula sa mainit na palitaan.
12: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
13: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
12: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
13: patuloy ang para sa detalye ng
10: hanggang sa umagandang kwentuhan.
14: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
10: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
15: DJ Frankie
10: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 your Good Vibes.
3: You are listening to DJ Robbie.

Philippines and hello world. Mga ka-vibes, welcome dito po sa ating programa, ang inyong pinakapaboritong Tambayan on Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:34 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Thursday evening to each and every one of us. Time o'clock, it's 6:35 in the evening, Philippine Standard Time. And I hope, mga ka-vibes, that you are doing well, you are doing fine, and you are doing dry. Dahil nga po maulan ang ating nararanasang panahon all across Southern Luzon. Dahil po yan sa ating binabantayan na tropical depression sa may bandang Palawan po. So asahan po natin ang panakanakang pag-ulan at mga isolated rain showers every now and then, mga ka-vibes. So make sure naman, mga ka-vibes, na tayo ay protektodo at magdala po tayo ng panangga sa ulan. Magdala po tayo ng payong, raincoat o kung ano man po ang inyong nagsisilbing panangga sa ulan dahil mahirap na nga pong magkasakit sa panahon natin ngayon. And speaking of ulan, mga ka-vibes, isa sa mga pinakamasarap gawin habang umuulan bilang mga Batanggenyo at si DJ Robbie isang Batanggenyo, napakasarap pong tumimos ng mainit-init na lomi. Grabe po naman talaga ang sarap ng Batangas lomi kapag malamig ang panahon at walang iba pa na masasarap pa sa lomi ng KM Lomi House and Eatery sa Bulbok, Lipa City, Batangas. Kaya naman, for more inquiries, you can contact them at KM Lomi House and Eatery. At alam nyo, mga ka-vibes, ang mga DJs na ng GV 99.9 ang magsasabi sa inyo kung gaano nga ba kasarap ang lomi ng KM Lomi House and Eatery. Anyways, mga ka-vibes, for the next songs, ang ating pong ipi-play ay ang ilan sa inyong mga favorite OPM hits. Kaya naman, if you do have a song request in mind, maaari nyo po yung isend sa ating pong hotline number at 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page, which is GV99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, speaking of that, magbalik-tugtugin na po muna tayo. And here's some OPM classic, Ako Na Lang by Zia Kizon. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

Guam, Philippines, and hello world. Mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa mga kabuluan ng Pilipinas, it's 6:49 in the evening. Good vibes evening po to each and every one of us, mga ka-vibes, and especially to all of our ka-vibes na pauwi na galing eskwelahan at trabaho. Magandang gabi po sa inyo, mga ka-vibes, and especially to all of our drivers right there. Sina Manong Tricycle Driver, Bus Driver, but Trusco Driver, syempre, at ang ating mga anchors driver. Magandang gabi po sa ating lahat. And syempre, yung ating mga private vehicle owners, magandang gabi po din sa inyo. Anyways, mga kababs, ngayon nga po is nararamdaman natin ang panakanakang pag-ulan sa different parts of Batangas. Dahil nga po yan, sabi naman din po natin na depression malapit po sa Palawan Island. So, ibig sabihin mga ka-vibes, maaari po tayo makarana sa panakanakapag-ulan at mga isolated rain showers. So, be ready mga ka-vibes. Siguraduhin po natin na meron tayong mga umbrella, kapote para panangga sa ulan. At hindi ko lamang din po malaman ang rason mga ka-vibes bakit tuwing maulan ang panahon, malamig ang simoy ng hangin at the same time, madilim ang paligid tsaka tayo daw nagre-relax. Kasi alam niyo mga ka-vibes, napakasarap nga naman mag-relapse sa mga ganitong panahon na kung saan madilim, maulan, tahimik ang paligid. And probably that's the reason din mga ka-vibes, no? Kung bakit tayo madalas nag-iisip ng kung ano-ano, nag-relapse, nagsisenti, dahil nga sa matahimik ang paligid. At pag tahimik ang paligid mga ka-vibes, you only hear your own thoughts. Ang inyong mga sariling mga iniisip lamang inyong naririnig ka-vibes. At kapag payapa ang ating paligid, yung ating ulo naman, ang ating mga utak naman talaga, ang hindi na tumigil sa kakaisip ng kung ano-ano. Stop overthinking ha mga ka-vibes. Hindi po yan maganda sa ating lahat. So, pwede ka naman mag-overthink, pero wag naman yung sobra-sobra na kahit naman impossible things na, kahit naman medyo malayo na sa realidad ang naiisip mo. Wah, parang iba na yon. Anyways, mula dito sa ating ka-vibes na si 5501, meron siyang mensahe sa atin. Sabi niya, request Borderline by Madonna and Rudolph the Red-Nosed Reindeer by Jackson 5. And fortunately, 5501, yes, I can play your songs. So standby ka lamang. At sa aking pagbabalik, eh, baka mapakinggan mo na ang iyong mga awitin. Kaya naman mga ka-vibes, kung kayo naman ay may sarili-sariling song request sa inyong mga utak na gusto nyo pong isend sa akin at mapakinggan dito sa ating programa, ang amin pong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page, which is GV99.9 FM, at nakalagay po doon, maaari po kayo mag-iwan ng mensahe doon. Pero doon din mga ka-vibes nakalagay ha sa aming official Facebook page. Ang link patungo sa aming online live streaming, which is GV999.live. Maaari nyo pong makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7. Yes po, sa ating pong online live streaming, wala pong tigil ang tugtugan na hatid namin para sa inyong lahat. Anyways, mga ka-vibes, mabalitutugan na po muna tayo. And for our next song, this is a song request by 5501. This is Borderline by Madonna. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 99 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga ka-vibes, welcome dito po sa ating programa. This is Silver Kada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuuan, Pilipinas, 5 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Thursday evening to each and every one of us. I hope you are doing well, doing fine, and feeling dry. Ngayon malamig ang panahon and napanahanak ang pag-ulan ng ating nararanasan. I hope mga ka-vibes na kayo ay nasa maayos na kalagayan. Sana hindi tayo magkasakit dahil napakamahal rather ang magkasakit dito po sa bansang Pilipinas. Anyways mga ka-vibes, speaking of bansang Pilipinas, ngayon po nagaganap na ang Asian Games na nagkaganap po sa Japan. And right now nga po mga ka-vibes, no, ang aking balita, ang women's volleyball team nga daw po ng bansang Pilipinas, ang alas sa Pilipinas women's volleyball team ay napataob ng bansang Kazakhstan. Napataob po ang alas Pilipinas sa 4 sets. 3-1 in favor of Kazakhstan. And right now po, dahil ang resulta ng laban na ito ay pagkatalo, hindi na po aabante pa ang Pilipinas sa susunod na round. Una lang natalo ang Pilipinas sa kamay ng mga Chinese. Yes, mga ka-vibes, natalo na po kahapon ng Philippines sa kamay ng China. Kaya ngayon mga ka-vibes, is hindi na po sila mag-move forward pa sa nasabing torneo. Pero alam niyo mga ka-vibes, no, maaari pa rin po natin na masuportahan ang ating mga pambato sa ibang sports naman po. Mga ka-vibes, sa pamagitan po ng follow sa kanilang mga social media platforms, pagbibigay ng suporta mga ka-vibes, kahit yung simpleng pag-message lang po natin, pag-comment po natin na magandang bagay po sa mga posts nila sa social media mga ka-vibes, sobrang laking epekto na po niya na pag-boost ng moral sa ating mga atletang Pilipino. Kaya naman, let's support the Filipino athletes, mga ka-vibes. Anyways, ladies and gentlemen, kung kayo naman po ay may mga song requests, mga kantang gusto nyo pong mapakinggan dito po sa ating programa, ang ating pong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. And yes mga ka-vibes, meron na rin po tayong online live streaming. Ito po ay GV999.live. O kaya naman bisitahin nyo po ang GV99.9 FM Facebook page. At nakalagay po doon ang link patungo sa aming online live streaming. So basically you don't have any excuses mga ka-vibes para hindi na po makasama sa kwentuhan at tugtugan ng inyong mga pinakapaboritong DJs. And by that, mga ka-vibes, mabalik tugtugan na po muna tayo. I'll be waiting for your mga song requests, mga ka-vibes. Pero bago yon, narito muna si Billie Eilish sa awiting Bad Guy. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: 99 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV99.9. Your good vibes.

0: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Pare, magandang umaga.
3: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
3: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
4: Ayaw ko na.
5: Ala, joke pala yun.
6: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
7: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
3: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapanigising.
3: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: You are listening to DJ Robbie.

0: sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robby. Time of the clock at 7:31 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And happy Thursday evening to each and every one of us. Though malamig at umuulan, malinsangan ang ating panahon ng nararamdaman mga ka-vibes. So I hope you're doing well, you're doing fine, and you're doing dry. Dapat tayo ay tuyo ngayong malamig ang panahon at maulan ang panahon mga ka-vibes. At kapag ganito nga pong maulan ang panahon, talaga namang wala ng iba pang masasarap kung hindi ang kumain ng masarap. Grabe no mga ka-vibes. I don't know the reason or the science behind it, pero alam ko lang din, nafe-feel kita. Nafe-feel kita na nagugutom na ngayong malamig at maulan ang panahon. Diba? Hindi ko alam kung anong meron sa siyensya niyan. I don't know the study, I don't know the science behind it, basta alam ko nagugutom na ako. And wala syempre ang tatalo sa atin po pagdating sa ating cuisine, pagdating sa ating pagkain, lalong-lalo na po sa mga Batanggenyo na nakikinig sa atin right now. Ngayong malamig ang panahon, napakasarap talagang tumimos ng napakainit na lomi.
1: Oh yeah!
0: Grabe no mga ka-vibes sa lamig ng panahon, tapos ihigop ka na mainit na sabaw ng lomi.
1: Oh yeah!
0: Talagang sobrang sarap ng feeling na yon. Pero alam niyo mga ka-vibes, no? Kung kayo hindi pa naghahapunan, patayin niyo muna ang radyo. Kasi magugutom kayo sa ating usapan for tonight. Dahil naisip ko lang din mga ka-vibes, no? Dito po sa Pilipinas, wala pa tayong tinatanghal na national dish.
2: What?
0: Yes mga ka-vibes, wala pa tayong official national dish dito sa Philippines. Kaya naman if you were to decide mga ka-vibes kung ano nga ba magiging national dish natin, ano ang inyong kasagutan? No? Para sa inyong mga kasagutan, song request o kung ano man ang gusto niyong sabihin kay DJ Robby, ang ating pong hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin niyo po ang ating official Facebook page, which is GV99.9FM. Well, if you're going to ask DJ Robby kung ano nga bang aking ino-nominate bilang national dish ng Pilipinas, I would say Shanghai, yes. Lumpiang Shanghai mga ka-vibes, sobrang sarap din po kasi talaga ng lumpiang Shanghai, lalong-lalo na sa mga handaan.
3: Uy, sana diba? Uy!
0: Kasi alam niyo mga ka-vibes, una nga namang nauubos itong lumpiang Shanghai pagdating sa handaan. Kaya naman yung mga mommies natin, yung ating mga naghahanda dyan, ay medyo strategic sa paghahanda nitong lumpiang Shanghai. Yung lumpiang Shanghai, di ba binabalot natin yung sa wrapper, so basically medyo mahaba siya. Tapos ang ginagawa ng mga mommies natin ay ginugupit siya para medyo kakaunti na nga naman at mukhang madami kapag tayo ay kumuha. In that way, in that essence mga ka-vibes, ay parang pinufool na natin ang atin pong mga eyesight, ang ating mga paningin. Grabe ng mga mommies natin, no? Sobrang sobrang madiskarte talaga at sobrang wais. Yes, that's the term. Sobrang wais. Pero mga ka-vibes, bukod doon, I also love kasi mga ka-vibes, ang putsero. Alam kong iba sa inyo hindi alam yung putsero at hindi mo nakakakain ng putsero. Pero mga ka-vibes, ako talaga, I'm a sucker for a good putsero mga ka-vibes. May mga putserong ayaw ako. Yung ayaw kong putsero, ayaw ko ng putserong isda. Oo, ganun. Yung ano, putserong isda. Nalaman ko lang na may putserong isda pala sa aking mga katrabaho dito sa atin pong istasyon. Pero aside from that, wala na akong ayaw na putsero. At ayaw ko ng putserong maasim. So ayaw sa... ayaw putserong maasim. Pero may ganun po, ladies and gentlemen. Anyways, mga ka-vibes, kayo naman, ano po ang inyong mga candidate at mga nominees sa ilan sa mga... ano nga doon, tanong ko kanina? Kung magkakaroon ng national dish ang Philippines, ano po ang magiging nominees nyo at inyo magiging candidates? Para sa inyo mga kasagutan, ang ano pong hotline number ay inuulit ko. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Wala iba kung hindi ang GV99.9FM. And later on a visit program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, magbigay taan tayo sa awitin ni Yeng Constantino. This is Chinito by Yeng. Muli, ako po si DJ Robby. Only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

Beans and hello world! Mga ka-vibes, welcome back sa ating programa. This is still Berkada Vibes with DJ Robbie. And mga ka-vibes, happy Thursday evening po to each and every one of us. Yes, isang araw na lang po muli ang ating hihintayin mga ka-vibes para magkaroon na naman tayo ng oras para sa ating mga sarili. Kaya naman, let's celebrate! And celebrate natin mga kababayan sa ating mga wins sa life, whether it's a small achievement or big achievement sa ating buhay, deserve po yan or deserve po natin yan na i-celebrate. Anyways, ladies and gentlemen, meron ba kayong mga kaibigan na drawing? Well, mga kababayan, meron ba kayong kaibigan na drawing? Well, meron po si DJ Robbie. Meron, madami sila. Oo, na may mga plano sa buhay na magkaroon ng get-together, na mag-hangout. Pero wala namang natutuloy. Grabe, masasama ugali ng mga kaibigan ganun ha. Huwag niyo itutularan mga ka-vibes ha. Mga paasa po sila. Kung kayo po ay may ganung klaseng experience din mga ka-vibes, please let me know at mag-message po kayo sa aming hotline number to 0926-079-8708 o kaya naman mag-message po kayo sa pamamagitan po ng aming official Facebook page which is GV99.9 FM at ikwento nyo kay DJ Robbie. Mag-run kayo kay DJ Robbie kung bakit nga ba naging drawing ang inyong mga kaibigan. Wow, shout out po sa aking mga kaibigan na drawing. Yeah, sa aking mga kaibigan na OA, sana naman matuloy-tuloy na po ang ating overnight. Parang medyo matagal na natin pinaplano yun, no? Parang last year pa. Magta-2027, ako lang natutuloy, ha? Anyways, ladies and gentlemen, kung meron po kayong mga requested na kanta, mga gusto nang sabihin kay DJ Robbie, o kaya naman gusto nyo pong mag-open up kay DJ Robbie sa pamagitan po ng liha.

Yes, mga ka-vibes, sa tulong po yan ng atin pong hotline number. Maaari po kayo dyan mag-send. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, for our next songs, this are country music na I really love to dive into, mga ka-vibes. And talaga namang pop na country songs na ang iahatid ko po muna sa inyo. Kaya naman, ang ating sunod, The Awitin, This Is Before He Cheats by Carrie Underwood. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. You're good.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 99 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. I need a

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, P. Burga Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya!
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
8: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
9: The best request.
7: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
8: Request ka na!
10: You are listening to DJ Robbie.

Mga kababs, maligayang pagbabalik po sa inyong pinakamaboritong tambangan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robby. And in this time, in this juncture of our program, mga kababs, panahon na po para isiwalat na naman ang isang kwento ng buhay dito sa Barkada Confessions. And for tonight confession, pinamagatan po ng ating GV sender ang kanyang liham na kontra ang BF ko na mag-abroad. Kaya naman kung interesado po kayo sa kanyang kwento ng buhay, sabay-sabay po natin itong pakinggan. Dear DJ Robby, college days pa lang ay magjowa na kami ng boyfriend ko. Malapit na akong mabura sa kalendaryo. Pero hindi ko pa rin matanggap ang alok niyang kasal. Dahil pinag-aaral ko pa ang mga kapatid ko. Plano ng nobyo ko na magpakasal na kami. At tuluyan na daw niya ako. At tutulungan na daw niya ako sa aking mga kapatid. Pero natakot ako na baka sumbatan niya ako balang araw. Nag-aalala rin siya na baka hindi na kami magkaanak dahil sa aking edad. Pero DJ Robby, paano ko naman iiwan ang responsibilidad? Matatanda na ang magulang ko. Para sila pa ang maghanap buhay. Hindi ko rin naman masabi sa boyfriend ko na gusto ko na mag-apply abroad. Para mas madali akong makatulong sa mga kapatid ko at sa future naming dalawa. Nang magpahaging ako, bigla siyang naging nega. Ang sagot niya sa akin, kung aalis daw ako, ay maghahanap na lang siya ng iba. Nanghihinayang ako sa tagal ng relasyon namin. Pero DJ Robby, ano ba ang dapat kong gawin? Yan ang kwento ng buhay mga ka-vibes ng ating ka-vibes na si Dolly. Kung gusto niyo po siyang bigyan ng advice, suggestion at opinion sa kanyang pinagdadaanan ngayon, ang amin pong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin niyo po ang official Facebook page, which is GV99.9 FM. Well, ang masasabi ko lang naman kay Dolly, naiintindihan ko ang bigat ng iyong sitwasyon. Mahaba na ang inyong relasyon. Kaya natural lang na magmadali ang boyfriend mo para kayo ay magpakasal. Pero tama ka naman na dapat malinaw ang plano mo. Lalo na kung ang pag-abroad ay para rin sa kinabukasan ninyong dalawa. Maaari mong ipaliwanag sa kanya na ang desisyon mong magtrabaho sa ibang bansa ay hindi naman isang uri ng pagtakas, kung hindi paraan para mas maging matibay ang pundasyon ng inyong pamilya. Kung tunay ang pagmamahal, dapat handa siyang maghintay at sumuporta. Ang kasal ay hindi lang tungkol sa pagmamadali, kung hindi sa paghintay sa tamang panahon. Kausapin mo siya sa oras na kalmado at ipakita mo na ang plano mo ay para rin sa inyong dalawa. Kung hindi niya kayang tanggapin ang sakripisyo mo, tanungin mo ang sarili kung iyon ba ang partner na gusto mong makasama habang buhay.

Dolly, at para sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa kaparehas sa sitwasyon kagaya niya. Ang ating sunod na awitin ay akin pong inaalay sa inyo. Narito si Jericho Rosales sa awiting Pusong Ligaw. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV 99.9. Your good vibes.

Atin niyo pong napakinggan ang awiting tahanan by El Manu. Mga vibes, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:43 in the evening. And in this juncture, mga kabibs, panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat po, mga kabibs, sa inyong patuloy na pagsubaybay. Bukas bumalik ay makakasama niyo muli ako, only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V! 30!
2: 30 anyos na! Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
2: anyos. GV 99.9.
0: GV 99.9. Trentahin na!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: GB99.9.
3: Rentahin na.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes.
3: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Rancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko
4: Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
5: GV99.9
0: 30!

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes. No.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Dance.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Vibes Station, Jimmy 99.9, your good vibes.
1: How's she, baby?

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko, Kiko.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko

0: Kung na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
1: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
8: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
9: Hey, what up, girl?
8: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
9: Let's
8: before
9: go.
8: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V! 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Vibes,
1: GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
5: You used to call me on my... You used to. Yeah.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.

0: ever. Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibe.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: It is now 6:30 in the morning. That time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fun, solid kaban.
4: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
5: Alam mo ba MLMC, mommy?
6: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
9: Barangay Marawi.
7: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
10: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
12: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
13: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
12: Pero pamatay apoy mo, water gun.
14: Ayaw ko na.
15: Hala, joke pala yun.
16: Morning nanay, good vibes morning manong chuper, and good vibes morning kumare.
12: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
17: mula sa mainit na palitaan.
18: Kayo ay nakatutok sa GV
19: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
18: Paano Fred. Kalang pagpapatigil sa bullying-bullying
19: patuloy ang para sa detalye ng
12: hanggang sa umagandang kwentuhan.
19: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
12: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
20: DJ Frankie
12: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
6: Alright.

0: GV99.9. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa GV Balita Express. Kasama niyo ang inyong lingkod, DJ Rowan, at syempre kasama natin sa kabilang linya ang GV Balita Express team, DJ Joey Boy at Kiko Barraco. Maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mahalagang impormasyon, keeping you GV informed, GV aware at GV updated. Muli, ito ang oras natin ngayon mga ka-vibes, 7:20 na ng umaga. Ito ay hatid sa atin ng Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med. At dumako na tayo sa ating balitaan ngayong umaga. Para sa ulo ng mga balita. LPA sa Palawan, nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Thunderstorms asahan sa Batangas. Marcoleta nagsolicit umano ng campaign donation kay Beray ayon sa saksi ng ombudsman. Dalawang Chinese military survey ship sa karagatan ng Pilipinas binabantayan. 48 Chinese vessels na monitor sa West Philippine Sea. 47 flood control projects sa distrito ni Paulo Duterte nakitaan ng red flags ng NBI. Babae natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa Rizal, live-in partner, person of interest. Dalawang umunay miyembro ng CTG magkahiwalay na sumuko sa Oriental Mindoro. At para sa detalye ng balita, umpisa natin ang balitaan sa lagay ng panahon.
0: GV99.9 Weather Update.
1: LPA sa Palawan, nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Thunderstorms asahan sa Batangas. At para sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Sa coastal waters ng Dumaran, Palawan, ayon yan sa report ng PAGASA kaninang alas 3 ng madaling araw. Dahil dito makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Mimaropa Region, Visayas, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang lalawigan ng Batangas at Quezon. Sa Batangas, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may isolated rain showers o thunderstorms. Maglalaro ang temperatura sa 24 hanggang 32 degrees Celsius at mahina hanggang sa katamtama naman ang daloy ng hangin. Nagbabala din ang PAGASA sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kapag matindi ang buhos ng ulan. Samantala, isang severe tropical storm na si Duhuan ang nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at may lakas na hanging umaabot 10 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 135 kilometers per hour. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Marcoleta nagsolicit umano ng campaign donation kay Viray ayon sa saksi ng ombudsman. Ang detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Nagsolicit umano si Senador Rotante Marcoleta ng campaign donation mula sa negosyanteng si Aristotel Viray ayon sa isang testigo ng Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan. Sa pagdinig ng 3rd Division nitong Huwebes, sinabi ng Ombudsman Field Investigation Bureau Director Maria Melinda Mananghaya Henson na si Marcoleta mismo ang humingi ng donasyon kay Viray batay sa counter affidavit ng negosyante. Si Viray kasama si nadating anak kalusugan party list Representative Michael Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu ay kapwa akusado ni Marcoleta sa 75 million plunder case. Ayon pa sa saksi, ang 75 million ay binubuo ng 30 million mula kay Defensor, 25 million kay Espiritu at 20 million kay Viray. at nakasaad sa mga deed of donation para sa posibleng senatorial candidacy ni Marcoleta noong 2025. Sinabi rin Henson na ang donor's tax para sa bahagi ng donasyon ni Defensor at Espiritu ay biniyara ng isang Ebenezer Santos na natukoy muna nilang nagtatrabaho para kay Marcoleta. Samantala, napansin ng mga investigador na ang mga deed of donation ay sabay-sabay na notaryo noong Nobyembre 2025 kahit Enero pa umano na ibigay ang pera. Ang testimonya ay bahagi ng bail hearing ng apat na akusado. Patuloy namang dinidinig ng Sandigang Bayan ang mga ebidensya at testimonya kaugnay ng kaso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, dalawang Chinese military survey ships sa karagatan ng Pilipinas binabantayan. 48 Chinese vessels na monitor sa West Philippine Sea. At para sa detalye ng balita, ihahatid ito sa atin ni Kiko Barraco.
0: GV Balita Express.
3: DJ Rowan, binabantayan nga ng Pilipinas ang presensya ng dalawang Chinese military hydrographic survey vessels na namataan noong Setyembre 11 sa maritime areas ng bansa. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, ang Haiyang 23 Hau ay namataan malapit sa Galloc Island, Palawan, habang ang Haiyang 24 Hau naman ay nakita naman sa kanluran, Hilagang Kanluran ng Panatag Shoal, malapit sa undersea cable infrastructure. Ayon kay Goycha, ang dalawang barko ay Type 636A survey ships ng People's Liberation Army Navy na maaaring mangalap ng detalyadong impormasyon tungkol sa seabed at maritime environment na maaari ring magkaroon ng military applications. Samantala, sinabi ng Malacanang na patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard at National Task Force West Philippine Sea ang sitwasyon. Batay naman sa pinakahuling monitor ng AFP, 48 Chinese Coast Guard at PLA Navy vessels ang namataan sa apat na key features sa West Philippine Sea mula Setyembre 8 hanggang 14. Kabilang dito ang 21 na barko sa Bajo de Masinloc, 8 sa Ayungin Shoal, 7 sa Escoda Shoal at 12 malapit sa Pag-asa Island. Para sa GV Balita Express, ito si GV, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: At sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong umaga, 47 flood control projects sa distrito ni Paolo Duterte nakitaan ng red flags ng NBI. Sa detalye ng balita, ihahatid ito sa atin ni DJ Joey Boy.
0: Balita Express. Balita
2: Express. Nakitaan ng red flags ng National Bureau of Investigation o NBI ang 47 sa 100 flood control projects sa distrito ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa mga isyong nakita, ang mga proyektong posibleng ghost o hindi na isagawa, substandard at may isang lokasyon umano na may 5 magkakaibang budget at project title. Gayunman, nilinaw ng NBI na 6 pa lamang sa 47 ang malinaw na nakitaan ng problema batay sa mga dokumentong nasuri. Bahagi ang mga ito ng tinatayang 1.9 billion pesos flood control projects sa distrito na ayon sa NBI records ay pawang napunta sa Genesis 88 Construction Incorporated. Sinabi rin ni Matibag na may ugnayan umano ang may-ari ng kumpanya sa pamilya Duterte. Magpapadala ang NBI ng subpoena sa 51 individual mula sa mga construction firm, DPWH at Commission on Audit para sa kanagdagang investigasyon. Hindi kasama si Paolo Duterte sa mga unang ipapatawag ng Bureau. Samantala, sinabi ni Duterte na bukas siya sa investigasyon pero hiniling na huwag itong maging selective at lahat ng kahalintulad na proyekto ay siyasatin batay sa ebidensya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: Dumako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Babae na tagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa Rizal, live-in partner, person of interest. Ang detalye ng balita.
0: Balita Express. Balita
1: Express. Natagpo ang wala ng buhay at may senyales ng pananakalang isang 30 anyos na babae sa loob ng refrigerator sa isang apartment sa Barangay San Jose Rodriguez, Rizal. Ito ay noong Miyerkules, Setyembre 16. Ayon sa pulisya, nakilala ang biktima sa alias na Freya. Nakita rin sa crime scene ang lubid na posibleng ginamit sa pananakal. Huling nakita ang biktima na kasama ng isang lalaki na nagpakilalang kanyang live-in partner. Nang hindi na siya makontak, nagtungo ang may-ari ng apartment sa unit matapos mapansin ang masangsang na amoy. Batay sa karagdagang investigasyon, nakita pa umano ng mga kapitbahay ang biktima sa buhay noong umagas ng September 10. Nang gabing iyon, may narinig silang malakas na kalabog sa posibleng mula sa refrigerator. Itinuturing ngayon ng pulisya na person of interest ang lalaking huling kasama ng biktima at nagsasagawa na ng manhunt. Lumitaw rin na peke ang identification document na ipinakita nito sa may-ari ng apartment. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang motibo at buong detalye ng krimen. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes. Dalawang umano'y miyembro ng CTG magkahiwalay na sumuko sa Oriental Mindoro. Sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Kiko Barraco.
0: GV Balita Express.
3: DJ Rowan, dalawang umano'y miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang magkahiwalay na sumuko sa mga otoridad sa Oriental Mindoro. Ayon sa pulisya, isang surrenderer na kabilang sa National Peace and Security Registry ang sumuko sa Barangay Batong Dalig, Socorro, habang ang isa naman ay sumuko sa Barangay Santa Cruz, Bongabong. Ang unang individual ay iniugnay sa Main Regional Guerrilla Unit o MRGU sa ilalim ng Command Pluralite ng Southern Tagalog Regional Party Committee. Samantala, ang ikalawa ay sinasabing kabilang naman sa mga nalalabing miyembro ng KLGMAV na dating binuwag sa Southern Tagalog. Sa kanyang pagsuko, isinuko rin ng individual ang isang 38 caliber na baril na walang serial number at dalawang bala. Parehong sumasailalim ngayon sa documentation at debriefing ang dalawang surrenderer at maaari ring maisailalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, depende sa assessment at iba pang requirements. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: Siltation sa Pansipet River, isa sa mga dahilan ng patuloy na pagtaas ng tubig sa Taal Lake. Sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express. GV Balita Express.
2: DJ Rowan, isa nga sa mga pangunahing dahilan ng patuloy na pagtaas ng tubig sa Taal Lake ay ang matagal na siltation sa Pansipet River. Ayon yan sa multi-agency consultation ng Batangas Provincial Government, naiipon ang putik, lupa at buhangin sa ilog kaya bumabagal ang paglabas ng tubig mula sa lawa patungo sa Balayan Bay. Ang Pansipet River ang tanging natural na outlet ng Taal Lake. Dahil sa malalakas na pag-ulan itong mga nakaraang linggo, tumaas ang level ng lawa at nakaapekto sa ilang komunidad sa Talisay, Agoncillo, San Nicolas at Balete. Sa isinagawang pagpupulong noong Setyembre 16, hiniling ni Batangas Governor Vilma Santos Recto ang isang malinaw at pangmatagalang solusyon sa mga bara sa Pansipet River. Kabilang sa mga tinitingnang hakbang ang pagtatanggal ng mga sagabal, paglilinis ng ilog at pag-aayos sa problema ng mga fish cage sa lawa. Samantala, nagsagawa rin ng river cleanup ang Philippine Coast Guard noong Setyembre 15 para alisin ang water lilies, iba pang halaman at mga basurang nakahahadlang sa daloy ng tubig. Ayon naman sa pinakahuling tala ng FIVOX, nasa Alert Level 1 pa rin po ang estado ng Taal Volcano. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: Samantala, lalaki patay matapos pagsasaksaking ng kapitbahay dahil umano sa malakas na pagkanta sa Quezon. Sa detalye ng balita.
0: Balita Express. Balita
1: Express. Patay ang isang lalaki matapos pagsasaksaking umano ng kanyang kapitbahay kasunod ng pagtatalo dahil sa malakas nitong pagkanta sa San Francisco, Quezon noong Miyerkules ng gabi. Ayon sa pulisya, na sa barangay Mabunga ang biktima na umano'y nakainom habang naglalakad pa uwi bandang alas 8:30 ng gabi nang sitahin siya ng sospek. Nauwi sa mainitang pagtatalo ang pagsita hanggang sa umano'y bumunot ng bolo ang sospek at sinaksak ang biktima sa kaliwang dibdib. Isinugod pa ang biktima sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival. Tumakas naman ang sospek kasama ng kanyang pamilya at dala ang umano'y ginamit na armas. Samantala, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang pulisya para sa kanyang pagka-aresto. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes. mangingisda na nawawala matapos masunog ang bangka sa Kalagatagan, Batangas, natagpo ang patay. Sa detalye ng balita, ihahatid dito sa atin ni Kiko Barra.
0: GV Balita Express.
3: DJ Rowan, natagpo ang patay nga nitong Huwebes ng umaga ang 47-anyos na mangingisda na nawawala matapos matagpo ang nasusunog ang kanyang bangka sa karagatan ng Kalatagan, Batangas noong Setyembre 13. Kinilala ang biktima na si Celidenio Hernandez, residente ng Barangay Tanagan. Natagpuan ang kanyang katawan bandang alas 11 ng umaga sa karagatan malapit sa lugar kung saan nakita ang kanyang bangkang nasusunog. Ayon sa Kalatagan CDRRMO, nakita ng mga lokal na mangingisda ang bangka nang wala ng sakay. May 500 metro sa timog kanluran ng Cafe Santiago Lighthouse sa Barangay Bagong Silanga. Batay naman sa pamilya, umalis si Hernandez sa kanilang bahay bandang alas 6 ng umaga para mangisda. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard matapos maiulat ang kanyang pagkawala. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng pagkasunog ng bangka at ano ang nangyari bago matagpuan ng biktima. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9. Your goodbye.
1: Montenegro Shipping Lines ipinagbawal ang EV at hybrid vehicles sa lahat ng barko. Sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: Balita Express.
2: DJ Rowan, mga ka-vibes, ipinagbawal na ng Montenegro Shipping Lines ang pagsakay o pagkakarga ng lahat ng electric vehicles o EV at hybrid electric vehicles o HEV sa kanilang mga barko pabilang ang mga bumabiyahe sa Batangas-Calapan route. Epektibo agad ang direktiba matapos ang memorandum noong Setyembre 16 bilang pag-iingat laban sa posibleng sunog, pagsabog at thermal runaway na maaaring idulot ng mga baterya ng EV at hybrid vehicles. Kasunod ito ng investigasyon sa MV June Aster na nasunog habang naglalayag patungong Koron, Palawan. Iniimbestigahan pa kung isang electric vehicle ang pinagmula ng pagsabog at sunog kaya hindi pa ito maituturing na pinal na sanhi ng insidente. Samantala, sinabi naman ng Department of Energy na nakikipag-ugnayan na ito sa Maritime Industry Authority para sa pagbuo ng mga panuntunan sa ligtas na pagbiyahe ng EVs sa mga barko. Sakop ng pagbabawal ang passenger at cargo vehicles sa lahat ng ruta ng Montenegro at mananatili ito hanggang sa magkaroon ng panibagong direktiba ng kumpanya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Samantala, Roro Master 5 sumadsat sa Occidental Mindoro. 117 pasahero at crew ligtas. Sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Ligtas ang 117 pasahero at crew matapos sumadsat ang passenger vessel Roro Master 5 malapit sa Sitio Sigman, Barangay Udalo, Abrad de Ilog, Occidental Mindoro. Pasado alas 12:30 ng madaling araw nitong Huwebes, ayon sa MDRRMO, 80 pasahero at 35 na crew ang sakay ng barko na galing Batangas Port at patungong Abra de Ilog. Agad na rumispondi ang Philippine Coast Guard, MDRRMO, pulisya at iba pang lokal na responders. Lahat ng sakay ay matagumpay na nakababa at nabigyan ng medical check-up, pagkain, tubig at transportasyon. Ang mga biyaherong patungong sa Blayan at San Jose ay pansamantalang nananatili sa Abra Ilog Passengers Terminal, habang iba ay naihatid na sa kanikinilang mga destinasyon. Wala pang inilalabas na pinal na dahilan kung bakit sumadsad ang barko. Patuloy ang assessment at response operations habang pinapayuhan ang publiko na umiwas sa lugar ng insidente at umasa lamang sa opisyal na updates ng mga otoridad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes. Lalaki sumuko sa pulis matapos umanong saksakin ng bayaw sa Batangas City. Sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Kiko Baraco.
0: Balita Express.
3: Si Rowan, sumuko nga nasa kustodiya na ng pulisya ang isang lalaki matapos itong paulit-ulit na saksakin ng bolo ang kanyang bayaw habang natutulog ito sa LMI site, Barangay Kumintang Ibaba, Batangas City. Nangyari ang insidente bandang alauna imedya ng madaling araw noong Setyembre 17 ayon niya sa Batangas City Police Station. Sinasabing nakainom ng alak ang suspect nang mangyari ang pananaksaka Nagtamo naman ng mga sugat sa katawan ng biktima at agad na isinugod sa Batangas Medical Center para malapatan ng lunas. Matapos ang insidente, kusang sumuko sa police station ang suspect at nasa kustodiya na ng mga otoridad. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pananaksaka at sinampahan ng kasong frustrated murder ang suspect. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baracos sa GV 99.9, your goodbye.
1: Samantala, 27 anyos na sales lady timbog sa bypass operation sa Los Baños, Laguna. Sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Arestado ang isang 27 anyos na sales lady sa isinagawang bypass operation ng PIDEA Region 4A sa Barangay San Antonio, Los Baños, Laguna noong Setyembre 16. Kinilala ang suspect sa alias na Jeline, residente ng Santa Cruz, Laguna. Ayon sa PIDEA, nakumpiska mula sa suspect ang 100 green capsules na hinihinalang ecstasy na nagkakahalaga ng tinatayang 120,000 pesos at isang sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang umano ng 5 gramo na may halagang nasa 34,500 pesos. Nakuha rin ang ilang drug paraphernalia at buy bust money. Nahaharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, kaugnay ng umano'y pagbibenta at possession ng dangerous drugs. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Matatag Batangan Coral kumatawan sa Luzon sa National Government Coral Competition. Sa detalye ng balita.
0: Balita Express.
1: Nakilahok ang Matatag Batangan Coral ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas sa Himig Lingkod Bayani 2026 Government Coral Competition na ginanap kahapon September 17 sa Metropolitan Theater sa Maynila. Kabilang ang grupo sa 8 grand finalists ng nationwide competition ng Civil Service Commission o CSC mula sa 33 qualifying entries ng iba't ibang panig ng bansa. Personal namang nagpaabot ng suporta si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa mga miyembro ng Capitol Choir na kumatawan sa lalawigan at sa Luzon. Bahagi ng ang patimpalak ng pagdiriwang ng 126 Philippine Civil Service Anniversary sa ngayong taon na ngayong taon ay nakatuon sa pagkilala sa talento, pagkakaisa at kahusayan ng mga kawani ng pamahalaan. Ang Grand Champion ay itinakdang tumanggap ng 300,000 pesos habang may hiwalay ding cash prizes para sa mga runners-up at special awardees. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, your good vibes. Mga ka-vibes, yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga. Ito'y sa hatid sa atin ng NewZip C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon at symptoms. Ugaliing nahatutog sa GV 99.9 para kayo'y maging GV informed, GV aware at GV updated. Maaaring balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page, GV 99.9 FM. At inyong nakasama ngayong umaga, ako si DJ Rowan, kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy at Kiko Baracco. Dito lamang yan sa GV 99.9, your good vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: Ay, pisan-pisan.
1: Ah, pisa, bakit?
0: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
1: Oo naman, pisan. Pero mahabol din yung crush ko.
0: Pero, di ko nahihinto.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun? Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, manong chuper. And good vibes morning, kumare.
4: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
5: mula sa mainit na palta.
6: Kayo ay nakatutok sa GB Panita.
7: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
8: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
9: Patuloy ang paglupo sa detalye ng
4: hanggang sa umagandang kwentuhan.
10: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
4: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
11: DJ Frankie
4: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes.